0: am nañu ay kol yu yanj yaatu lool machallah kolu aja kolu achil ak xetu kol ñu ngeen yitté wo mbokk yi jappandina ci barab ba yeen alaaji kolu makka yu wex yi jappandina way ko arafat kolu serigne abdul khadir bakki yu xonk yi mbokk yi bepp xetu kol bu ngeen yitto jappandina ci barab bi kurs original waw xetu kurs bo yitté wo mbokk yi jappandina ci magasin tuba belal makkatal mu karaba wa keur serigne mustapha mom serigne abdullah hak bakki mbaxana yi xew ci jamono mbokk koppati lafa turu chara ak xetu bona yep mbokk yi jokolen ak magasin tuba belal makkatal mu karaba mbokk amna ñu ndoxum samsam am ndoxum mawul wer tandarma ak yi xetu ciuray yu neex mbokk yi bari barke sidjada sidjada yu yaatu yu mak ak yu ndaw ba ci rideau rideau métrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yep mbokk amnañ ay drade li yu mak ak yu ndaw ay dalu marocain pré-porter ay baylan yu ñu ñew ba nopi mbokk yi tan sa bu la neex la lepp luy seri ci makka ñewal magasin Touba Belal makatal bu karama mbokk nga ñew Touba bëgg siaré ngay gor wala ngay jigen seri ci makka yobul julit mbokk yi amuñu ci morom ñu ngi fi ci Touba marché Wakas centre commercial Touba Jenné Jakarlo ak poste de police bi nek ci wetu gër Serigne Mohamedane Bakay ay bokki talibi yu am pass pass ak ndaw yu sawar bokki jokolen ak gérant bi di Cheikh Gay ci 77 841 49 17 wala ngeen joko ak Bayoro Sar ci 76 334 24 69 wala nga woti ci 76 872 49 60 bokki jaxle jaxni ti yobul jurit seri ca makka mbokki jarul ngay gaddu ay bagage yu bari ñu dina sonal ci yoon wi ñewal magasin Touba Belal makatal mu karama mbokki lepp lo yitteo ci seri ca makka ak yobul jurit mbokki amuñu ci borom mbokki magasin Touba Belal makatal mu karama ñu ñaanal serigne Mustapha mu serigne Abdullah mu yagg fi lo ci andak wër di leen ñaanal jamm ak xewal
1: man zallani khayra fatihi mustapha
2: Sunu café Khelkom di café 100% naturel waaw café Touba gu raxul dara yow mi bëgg café Touba rek café gu neex for lepp naturel sunu café Khelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañ ko jëlé indi ko fi ci Sénégal tannu ko raxas ko ba mu set saaf ko liggéey ko ci liggéey mu sel set jaar yoon ci ñu xam café ti mën ko muy wa kër Serigne Saliou Mbake sunu café Khelkom disponible na au Sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ci wala nga bëgg café goy nan sa biir wala café go téxalé say gam sunu café Khelkom mo ci mën xolal ma yi emballage tar amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café Khelkom ñu ngi ci Touba marché Okas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café Khelkom moy café gi ñepp taamu
3: TBT TBT Touba Business Trade di def import mbokki ak export ci lepp luy produit alimentaire TBT mbokki mo len di présenter ceeb basmati muy rice salad ceeb la bu amul dara ci sucre mbokki gawa res te meuna togg pla yep nak rawatina machallah ceeb na ku jabel sax man nako jëfëndiko té duko wañi dara mbokk yi waw ah ñu ngi leen di présenter sen café bop bi nga xamné mom lañu duppé Massalik café ñukoy bakké ci mos doli mbokk yi ngir wajal magal Touba mbokk yi gaw leen fekk leen ci foire wajal magal bio assise di organiser ci Touba héliport stand numéro 7 inshallah ñanga fay nek fukki fan juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru sulet mbokk yi wala foire bu Dakaru Stade Léopold Sédar Senghor stand numéro 130 mbokk yi ñu fay nek inshallah fukki fan ak ben ba fukki fan ak juroom ñent ci wéru sulet mbokk yi fu ngeen mëna nek nak man nañu leena livrer gaw leen jokk ñom ci 77 425 28 28 wala ci 77 686 34 34 TBT Touba Business Trade mbokk yi di def import export di leen baxé ceebu basmati bi nga xamne amul sucre gawa res meuna togg plan yep nak ak sen café gi nga xamne mbokk yi Massalik café ñukoy bakké ci mos doli mbokk yi ceeb bi nak ku jabet sax meuna ko jëfëndiko té duko wañi dara mbokk yi Touba Business Trade mo leen di ñaanal mbokk yi jam ak xewal
4: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki touba expression ñewati na ak ay xewalam fi ci touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone 30 jours 20 giga la wax de defal gaaw je 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak nekté ci réseau bu baax bi expression dal moy sénégal
5: touba ci kanam yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba ba yëngë ni Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé dañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la. Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacke mu yàgg fi lool te wër, ndax Touba ca kanam kat mooy laaj du nu mën def ko fu ñu xam.
6: Misak mi adi jaay xayr man abaat wajal ilaahi maskani Touba ba mislas mi adi jaay xayr man abaat
3: IKPFM
7: yasir lahum bi lasi tasara
8: bokki maktabatu Serigne Saliou Mbacke ñu ngi fi ci Touba tali jugo kebe keur Serigne Abdoulaye Diakhaté jakaro ak keur Serigne Ahmadou Makhtar digënté rok juma ji di ñaari téméré mètr ak juroom fu lepp lo yittewu ci bagage mbrit yobalu julit mbokki jappandina ci barap ba seen jëwriñ di Serigne Abdoulaye Diakhaté foko seen muy dem ci bagage mbrit ak yobalu julit ci lay yëngu ak bagage rar te mengo ak jamono mbokki Alquranul Karim bind mu rafet ak molen bu mucc ayib Kamilou Timizi bi Kamilou Serigne Amadou Dundo Kamilou Serigne Abdoulaye Hak mom Serigne Soyibou Kamilou Serigne Alaji Diakhaté Kamilou Serigne Alaji Mbacke Kamilou Darou Minam Kamilou Serigne Afé Bousso Kamilou Serigne Malick Sy Kamilou Serigne Fallou Mbacke ñaari xat
3: IKPFM
9: 7h15 ba 8h map matna bay ci rew
10: soxna mbeen jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko
11: jar assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julit mbokki talibe ñu ngi nuy bax ta dileen ziaré bi jité ci neubek ziar bi Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacke Khalifa General de Mouride diko ñaan di ñaan jabar Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul yépp di nuyu Serigne Khalid Mbacke Ibn Mam Thierno Ibrahim Mbacke Khalifa Ndar Mohti nuyu Serigne Mamour Mbacke mom Serigne Mahamoud Moutada di ziaré bax Serigne Dakou Mbacke mom Serigne Mahamoud Moutada ma ngi nuyu Serigne Assane Kadi Touba di likki sama partenaire fi ci kër Serigne Dakou nuyu soxna police la fi ci kër Serigne Moutada mbokk ñu del ci wat ak yeen ci seen jotaay bi di waxi wolof ngeen bax ci and seen mbokk Abdoulaye Sall nuyu bek ziar buñu jitélé jëw ni kër gi Serigne Cheikh Omar nuyu Serigne Papa Serigne Mbey demel ni nuyu nañu ñëpp xam ngeen nak fan yi gëj nañu and ak yeen ci direct bi dañu doon tégal jotaay yi nga xamné ci doon na fé jaar motax xeyna ñu bari man nañu woti te duñu dugg ñu japp né émission bu bess la fekk buñu leen tégalon la yaakar na lu mat juroom ñetti fan wala juroom ñaari fan yo xamné émission yi jallon lañu leen tégalon ndax heure yi da fi fekk duñu fi né kon nak tay ci talata ñu fasiyene andat ak yeen nak ci yeneen jotaay yo xamanteni mom lañu amal ginaaw biñu duggé ci wéru bess wi ñu jël mbokk mi joxe kaddu tay gi salam aleikum
12: wa aleikum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh cheikh oulad naam sall
11: ñi ngi lay nuyu tour ak fay wote
12: ndong ci basirou sour wor ko
11: wa ke seigne basirou bismillah
12: wala njaay neena tungu ni duna jonn ñuy nital ci ak wala njaay neena tungu ni duna jonn ñuy nital ci ak
11: jerejeuf
12: ñu ngi siyaar ñu dëgg ñu siyaar suñu bëggul saar ak suñu mënul faal siyaar suñu moor gi lu bare bare bare ak ñepp ñu dëgg rajo jërëjëf sall
11: jërëjëf ñi ngi lay sant bu baax Serigne Bassirou Sour ci wur koñ du nuy wa wur koñ yépp kon mom mo joxe kaddu bi ñi ngi lay sant di la jaajëfal ñu and ak yeen kon ci 33 976 09 09 radio IKPFM kaddu gi bayiko fi ci ndam Serigne Bassirou Sour li la wax
12: jay neena tungul
11: Kon 33 976 0909. Salaam alaykum. Salaam alaykum. Baye Cheikh Diarra.
13: Waaw.
11: Yekitil kaddu gi yang ci jamm.
13: Daal yu diar baxa bax.
11: Jerejeuf fal.
13: Di ñaanal baxa baxa bax.
11: Soufé na lol
13: ñaanu baax baax waaw mom bi di ziaré sun day jaxati no xal ci ci to amna dal lim wax dal mom deug lu ndax ci ñu no yalla fal tax ne ñu do wax lon waye yalla ko dindé lo ma dal suñu jonne le dem nital nital mom da wo digël moy da ba tim do nga wax ak mom da def mom waye nak ci jollu ngay nital mom ah wor kon nak nañ ko jullu ci def lu wor diko wax waaw nak ci nga xali mom ay wax lu wor ko def diko net li wat ci jam aw nak waye nak fekke da nga net li ay diru jamb lo manam aw ko ci aw yor wax deug yalla lolé mom ak taw rek lay andi kon nak bala nga net li dara tax na la ci am du wuur na ziar ci seigne moustapha ay tam nak ko ñaanal bu baax baax ziar do nga ye nek ci mom waaw jeul ci
11: jerejeuf ñi ngi lay sante bu baax bay cheikh diarra fall ñu don wote fi ci touba musobe ñi ngi lay sante ñu jëlé kenen 33 976 0909 radio IKB FM kaddu gi bayiko fi ci ndam ci seen jotaay bi di waxi wolof ma ngi nuyu serigne mustapha mbake mo seigne abdoulahat di nuyu seigne abdoulahat mbake mo seigne soye bu di jaar bax soxna mam bu sa tamba mom aladi fallu di nuyu soxna mam ami mbake dende mom cheikh
12: da tungul du ne jonn ñuy nital ci bëkk tungul du ne jonn ñuy nital ci bëkk tungul du ne jonn ñuy nital ci bëkk
9: 7h15 ba 8h map matna bay ci rew
10: soxna mbeen jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di déggul bir faawu nak nga def li la war faawu lol ti yewu fa jar ndax te kat dala wara ñor mag ñi kat dano mataroy ñoo taxan ba ñewu teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër abdullah
11: salaamu alaykum koku deggante wuñ 33 976 0909 radio IKB FM kaddu gi bayiko fi ci ndam ma ngi nuyu bax serigne cheikh kandonga ci sen magal gi nga xamanteni ne mom lañu genn legi fan yi rek muy magalu daru khudus di nuyu wa daru minam ñom itam ñi nga xamne ñom it ñang fofu ci wetu daru khudus ñom ñep ma ngi di ñaanal jamm di nuyu ñom bay morgue ñi nga xamne ñom it ak soxna ummi mbaw ak soxna Seigne Mohamed Beuri wa dar khudus ñepp rek bismillah salam alaykum wa
14: alaykum salam
11: waaw tudde fay wote
14: mo dum bakki ni fete sun sallu ma ngi wote khairul da
11: ñi lay nuyu bax ni wax khairul da
14: waaw mo tuu la du teew ñu nekk ñi nata rek da na ko deggu jann gi la mo te la ko wote deggu waaye da na deggu ko la du teew ñi nata moy nit bu teewé rek
11: Salaamaaleykum. Okay, ñing lay nuyu suñu bayna.
15: Ya Abdoulaye ni neen la.
11: Jërëjëf, yalla nako suñu borom nangu seen.
15: Dayna seen barké bol.
11: Hmm.
15: Ñu ñu ciara suñu muntaxa defa ñaanal yalla ci tiwir.
11: Allahumma.
15: Ñaanal suñu am di xali. Khalifa sénéral al yépp diko ñaanal ci yoonu ñuy waxat ko yam adina. Suñu aaf. Bayam suñu Omar. Di ciara bayna mbuu suñu rak. Ko ñaanal jamm xewal. Ay kal diko ñaanal parce que barak dañu deglu ay buru ndoy day deglu koy ñaanal ay kala ya def ñu ñaanal ñepp dal jamm ak yow xamna so da am ñu koy ziaré sin salimu fal koy ziar diko ñaanal ak wa ko ñi yépp waaw baat bi day mom banam tuguna du teew ñuy netal ak tuguna du ne jonne ñuy netal ben la rek manam lo jakar lo dal jërut nga nan kenn ni la mel comme ngi ni ñun ñepp ñu koy xol manam nek fa nan li ni la mel neen dootu ko jatt sax ñepp ngi koy gis xam nañ ni mel lool rek li firi mu ne du teew ñuy ni dal ni dal manam moy design rek nga lo gis luñ gis nga war nan ni la mel waye lo xamne ñu ngi jaakar lo ak mom manam lepp lo xamne mu ngi teew dal jërut misal nan ni la mel sax ñepp ngi koy gis jere def ni ñaanal ñepp dama xewal bay cheikh ndir ñu koy ciaré bay cheikh di dal bay cheikh kan ndongo ñu koy ciaré imam biye ibn mohammed an taxu ñom ñepp di ngi leen ciar di leen ñaanal jamm xewal kep wi deglu radio bi rek mu lay ñaanal jamm xewal jere def cheikh abdullah
11: okay ñi ngi lay sante serigne bayna sen di wote ci mbacke bawol di nuy wa mbacke bawol yep ñu jëli keneen 33 966 0909 salam alaykum
16: Assalamualaikum.
11: Waalaikum salam.
16: Ya Allah.
11: Ba kay jenn ñi ngi lay nuyu.
16: Ah ñi ngi lay ziaré bu baax.
11: Ana ba bo bërel.
16: Ah ñi ngi sant rek waye xawna ko so tuti na waye xam. Ko li wax de deug la nax. Bu fekke Yalla da dogal ni waxi kilifa dafa taxaw. Te wax jojé ñu nga xayenté ni joxoñ nako. Ah wax jojé nam wara mel melu ni. Ah bo jaal ci wax ja. Dang koy jinjaat rek. Diko wéddétal rek. Aw ko diko fatali rek ak joxe ñax ndax mu ñëna joxen ci waxtu wala mu delo ci waat kaddu yef ndax ñu bu joomé mom kenn nit ñi mu la wad rek ñu ko jaar dedet da ngay raay raay lu wax dara ak di fatali aw lolu dal ñaari da la ci li nga xam ci ñu ngi koy def li xew leen ci bari bari ci def do ko adi wax ak ñom ci lool waaw té fop ko dafa mëna ak joyanté rek liko waral moy ci fop bu joomé rek mo koy waral mo tax na ak ci fop ko xeyna na buma joomé dé mo la do nek ndax bala ma dé dina taxaw ma té té tax ñom kat loolu ci bu dëkk la woon waaw kon nak yego bu baax tay di so rek té xamni ñu ñepp na woon ni dëkk rek la ñom ci lu ko joo rek lañ taxaw
11: Touba di nuyu wa Touba Mbacke yep ñeum jël yi keneen 33 966 0909 radio IKAB FM kaddu gi bayiko fi ci ndam tay ji ndongali Basirou Sour mo joxe kaddu gi li la wax
17: jaay neena tunguli du ne jonn ñuy nital ci bëkk tunguli du ne jonn ñuy nital ci bëkk tunguli duna jonn ñuy nital ci bëkk
9: 7h15 ba 8h map mat na ba
11: salam aleikum
18: wa alaykum salam
11: ak seigne dam
18: daam la sal
11: jere jeuf top
18: yalla yalla may jam
11: ñu bokku ñu ñep
18: ak bëpp julit
11: jere jeuf
18: yalla may ñu doom jam bark ci fan
11: ci
18: monsieur duguy may tongone du tew ñi na dal ñun tayri dañ ko wax ñun tayri tayri day leg leg ma tok ni di ñew abo ñu ñu jox ma tisé na ma ñawal ko xalé bu toll ni ké joxañ ma xalé té ko sama dañ ñu tok sama dañ na té ko ba jox xol boy bi né té ko mu ñew ngandatu ko do ngandé ko té ko ngandé sal comme ci mënd won mi nga taxaw bo am paré wo ko mu ñew nga natou nga
11: dëgg di
18: ñu tayra dañ ko jallé wu nit jox lu goné na la néla tollu am ko tok ci yow nga bëgg xol rek nga ko tel bayma di moy li wol muy nga na to nga tew gay na sal xamna li firga di dal la ci lañ ñoo manam ko dañu koy tabax ak teye ak minifi fepp bo mi ci dal bo fu mi ci lu xana ak paré ko ko mëna am ak gil da bëgg dal ñi xol li rek balang ko def dana bo ko defé bu awé yoon mu nafal bo awé de yoon nga ko ko sonu ci nga diko xol bam leela nañ nga to ko def dafa baax def liggéey bu day ci tayri bu day ci mosso bu day ci minci bi kep koy minci dal bo meune minci ba am minci bi net so nga so liggey daf lay noppal ata bo minci wut après bu ma melene rek solo ko ma ngi sale ñu bokk ra jibi ko bi ñu bay bo ñu tay jom yalla yalla may jaro gi ci sama tolu ñu koy la ko
11: akay serigne dam top la ci guimbam lay wote ñi ngi koy sante baax di nuyu wa guimbam yépp ñu jëli keneen 33 966 0909 radio IKAM FM kaddu gi bayiko fi ci ndam ci seen jotaay bi di waxi wala fu ngeen ci ande seen bokk Abdoullah Hassan salam aleikum
19: wa aleikum salam wa rahmatullah Abdoullah ma ngi lay nuyu baax cheikh xam dongo tayif
11: okay kan ma ngi lay nuyu ni wa Touba tayif yépp
19: alhamdullilah no ngeen di ci arab baax
11: ana wa daara ko doos ak magal
19: ñi ngi fi magal gi magal nañ ci jamm ba na alhamdullilah
11: nañ ko yag magal ñu nangul
19: ko ci ci wa na ko bolé ko
11: amin
19: ya rabbi
11: amin ya rabbi
19: ah deg nañu baat bi mune tungone du tew ñuy natal wa man de lima ci xam baatu kuy garambaasu lañ koy wax wa ko xamne dal lamuy wax bëggu la jog def ca direct te kim koy waxal wala kimuy wax ci mom mi ngi ci jotaay bi tok gises nako moy wax nak lo xamne beggul ko jaare ci mom directement modiko garambaasu garambaasu bokkula garo wale nak
11: loon wutale ñom ñaar
19: ah lan ci
11: garambaasu gara ti garo wale
19: ah waaw lool dafa am groupe buñu bokk ñom garambaasu bo demé ci baat yoy dafa am baatu garambaasu ak baatu garu walé ak baatu wet wetal ak weta ñaamu aw yoy yépp dañuy ay baat yo xamné daño bokk groupe nak waye daño wuté manam li wutalé garambaasu ak garu walé garambaasu mëna am ki koy def djublu wu ci sax nak lu ay waye amana soxlam sum bëgg wax té bëgg ko wax direct mo diko garambaasu walé manam wax ko rek ngir ñu xaw ci xam né nangam la bëgg wax té kim koy waxal mi ngi fi wala nangam ndax garambaasu dana ay di
11: man fi ko wax sama nako mom
19: waaw fi koy wax man nako mom mom dana ay di sa manam da ngi dépend rek ci ki wax limi wax mu nek kaddu yu ay wala ndax nit dana garambaasu soxlam
11: waaw
19: waaw ni dina garambaasu soxlam garu walé nak baatu xoti war may nit la te ñëmé woko directement wala nga bëgg tek ci ab deram dal te ñëmé woko carrément nga diko wax di indi kaddu yo xamné dal ku xamone mbir ma ku ca xamone dara dana xamné yow mi waxoko direct waye mom ngay wax
11: waaw
19: ku ko xamul won nak man nako baña xam waye ko xamné xamone na ci mbir ma dara da na xamne yow mi li ngay wax ni waxoko tuddu Abdullah Tall way Abdullah Tall ngay wax te li ngay wax itam Abdullah Tall du meuna teub rek directement attaquer na ci ndax tuddo turam te tuddo mbir ma yit directement mbir ma carrément da ngay tuddu luko nuru wut lo xamne mom ngoy momale lo xamne ko ko xamone rek dana xamne yow mi dal li nga bëgg wax ni abla sall ne ko mom te li nga bëgg wax it moy nangam ak nangam ak nangam dara fut
20: kon ñu wax ci def rek
19: na waaw loolu moy garo walé lolé nak moy garambaasu mom
20: bay cheikh
19: mbacké
20: moy kon ñu pap ser dara bu nit ñi toggé ma borom nel bi ngolam dama
19: moy mané da nga wara raf sa nak
20: ah dama gis sax su buñ toggé loolu lay wax yeen say kenn nga même sama dama ko diw lay tom yag mo melni borom nel bi rek
19: borom nel bi la bu ki do wax borom waxani amna ci mu yakkat
20: wa kay kon lool moy gar walé budé garambaas nak mom
19: yow ngi wax waaw loolu moy gar walé bo loolu mom moy gar walé
20: garambaas tay man nako jappé tay yow nga tok ma tok ñun ñëpp ñu tok man ci ku ne won dajj ab giñ tay fama dem siari ji diw
19: waaw kay waaw fekk xamna né yaangi yor ab julli yow waaw nga xamna xamna né yaangi yor ab julli té xamna né yow lu baax ñor na la ba fo déggup siar rek na ci sa yëf yaar yoyu lay bolé day xamna yor nga julli
20: tabak bungul
19: ba waaw dafa am ko ko ma sa wax sonu sang ba seigne mbacke soxlo fi ci tayif
20: ci yalla
19: da dik rek dajé da dik ci nital rek yam ci mom da ne ko mbacke sama ñaan nanguna seigne bi de ci yalla mu ne ko bamay joggé dakar dama ne yalla na fekk seigne mbacke tayif
20: allahu akbar
19: dama ne won yalla na ko meuna gis buma démé dama ne won yalla na fekk mu yor lu ma jox
20: ki mum chetet
19: xam nga ko mo fim de
20: manam kay
19: ñaanu dakarom la koy netti manam waxam ko soxla waye manam garambaasu la soxlaam ci bir ci bi wax ni
20: ci yalla
19: waaw mom dikul ne ko dama fey ñew ma nga bayiko dakaru nangam tax nga dama amul yitte sangam nangam waye da melni koy netti ak ñaanam da ne ko sama ñaan nanguna
20: manam tay ji bu done bind seigne mbacke sonlo ab talif da nga nan tarjuman ji rek fim tol ni taxna
19: seigne mbacke waaw kay waaw da ko tarjamal rek tarjuman da ko rek waaw lol dal la da ngi sant baax
20: jere jeuf ñu lay sant
19: la waaw di gërem ñep assalamu alaykum wa rahmatullah
20: wa alaykum salaam wa rahmatullah jere jeuf seigne cheikh kando nga nek ci touba taif ñu koy nuyu baax di nuyu wa touba taif yep ñu jeli kenen 33 976 0909 radio IKAP FM kaddu gi bayiko fi ci ndam ci sen jotay bi di waxi wolof mag ni bu baax soxna mam awaka ci ngabu ak seigne lamp jenn seigne nar jenn di nuyu seigne mo dabib mbake khalifa darur rahman ñep ñu ngi nuyu ak seigne musa bi ñangam seigne afia assalamu alaykum assalamu alaykum
21: wa alaykum assalam wa
20: rahmatullah akoy seigne bi saxu
21: yalla ñu lay jax
20: dana ba tuwa musobe
21: ñu ngi sama jël ngey jël lay ci
20: jox wax nga deug kay
21: Mm. Tambal gi lol dem na ba fepp fami ci dogal bu xat
20: gel. Ci yalla.
21: Aw dogal bal xexla. Limay yag Touba wallahi amona ci ngul. Wallahi ndax dama def na ñuy togo yepp rek ko fa nek way ndike boko demé ay commission lo yo xam dal da ngay yimu ci borom dal wallahi. Jangal Quran gi xat ci deeg lepp.
20: La ilaha illallah.
21: Aw xexla tu ngun du teñu ni dal de. Dafa bari. Ndax ñu ku def amad limu dem jël gënaaru jaamur mu ne ci loxom ñu japp ko ay bokkam ñu naan ah ndax mom la ñu ra gettu ngul te ñu ne tam dana mom gënaari mom moko xof te mi ni tok ko fay amul luñu lam cheikh blat manam lam lamé li xam nga tepp dafa gatt te ngul itam suñu borom bindiko mu gatt ah ma lolo tax ko lolo wara baat bi man ak nim gatté manam ñu tu muy mel gënaar légui na nga gis tu muy gëw parce nak naan di wut lu gatt manam diko setti ëpp kon mom ak na fa xane lu
20: ah
21: da yu muy téré ngay na dal ak na ko lu ñu jabba bo xamni mo def jëf ji mu lél ni jëf ji moko jëf manam nga ñëpp ci jëma di wengal dal ñu la di tungul téw ñu na dal
20: tungul ni sax kay man na ci mer wax de ak ni mu gatt
21: hmm
20: waay tungul ni de man na ci mer sax ak ni mu gatt
21: hmm
20: may tungul ni man na ci mer sax ak ni mu gatt
21: da lool do ngol nak sama bo ngi lu yalla la waye xamni mu gatt rek ak ni ak lool do ngol
20: la ak kay bo kenn wu la kenn
21: xamni dañ ko taxaw na ndax mom la dañuy ñëw la dit yu ngi liggéey tungul téw ñu na dal
20: ci yalla suutuma bo day ñaw nak
21: ñu bay mo ñu ñu ñu yalla ñu ñu ci bop bi ñu xoy baaji amna solo wax deug yalla
20: waaw
21: bay ko di ko ñaan ap ñepp ñaan ko wëral jamm ci bop
20: wa
21: ñu ñu ñepp yaa blab
20: tere jeuf ñi ngi lay sant serigne mohammedan saxu do wote fi ci touba mbusso bi di nuyu wa touba mbusso bi yépp ñu ngi leen di jaajeufal ñu dem jeli keneen 33 966 09 09 radio IKAB FM salam alaykum salam alaykum
0: alaykum salam allah ma nga di jaar baax
20: sax ñi ngi lay jaajeufal
0: dëgg jox taaj wax yi kontaan ci ñu sama dañ waxtaan yépp ñu jaajeufal ci jakam do ko tay mom ñi
20: léegi seigne massaire da nga yëkëti kaddu bu fekk da nga def protéger sa téléphone nga dindi ko da mel ni wax ñu soufé na lool ko bay cheikh jaar
0: xam na dama ciar rek nak deg deg bi deg na waxtaan waye radio bi sama téléphone wax wax da dama wax na ay bu ndaw yi da mo ngi xol jaar ay dama ciar ñepp rek ci magal gina jaar rek ñaar ñepp ñu tagu ko ay deewal deewal ci baati do na dama ko jaatam nak dama deg lu ñu la ciar baax sax dara
20: ñi ngi lay sante seigne massaire diom nek ci touba tenu mam cheikh ci li kenen 33 966 09 09 radio IKAB FM kaddu ga ngi bayiko fi ci ndam seen jotay bi di waxi wolof salam alaykum
21: wa alaykum salam ya khablat
20: wa
21: ñi ngi lay nuyu di la ziar
20: jere jeuf fa
21: di rafetlu ci ligey baaxa baax di la bal ak di la balu ak di nuyu bepp kilifa go xamanteni yaangi tewlu 33.5 di la waxu ligey mom rafetna mu ni tungali du tew ñi natal
20: ci kekk
21: waaw baat bobu de manam cheikh abdallah baat wolof lo bu wër sax day baat la bo xamni da rek ni manam wër na aduna ndax tungali du tew ñi natal mom lepp lo waxal nit manam nit ñew tombe ja bu ko waxe xamna soko sofele xamna waaw motax dal tung lepp lo xam ci am nit ñu koy wax rek ma lay xol bu baaxa baax dal waaw to ngi du tew ñuy notal bu baat wala ku wër la ko dal lepp lu way di wax rek su borom taxawé soko waxalé suko waxé xam nga suko waxut xam nga jafaka la waxé rek jamm la
20: ñi ngi lay sant bu baax serigne sidi fall nek ci baghdad 2 di nuyu wa baghdad 2 yépp 33 966 09 09 radio IKAB FM kaddu gi bayiko fi ci ndam seen jotaay bi di waxi wala ngeen ciand ak seen mbokkam bu lahat sall radio IKAB FM
1: Setter kaay do witeur map matna bay ci rew
22: soxna mbeen jugal jeulati sa khalim ko ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wala ni ñoy ñi ko jar soxna
20: salam alaykum
23: wa alaykum salaam wa rahmatullah
20: akay geyri jaas yaax serigne bay ñi ngi lay nuyu
23: wa alaykum salaam bay
20: ana wa touba
23: yeey xare lay ni nga fay ni la bari tay nak dafa melne ay ñu fon da jom ma jaar ci FM ci FM bi ci ara jaar ay ko rabbi
20: okay
23: mo ta ba am ko mo dama yo tra jom ma jaar ko ci suru FM ci internet bi
20: wa nga dal kay
23: mbaale jël ci ba del ci li wax ji ba del ci
20: demagul demom bay del sama
23: kan baxna dama ne sama no tew ni na taw
20: li lañ wax kay waaw ci yalla ana sin cheikh ndir
23: li yepp war mom moy mo lu ne sang ken du ko jeex ñoyam ah yo si yablat sa tour do do xone
20: waaw
23: mo ne da fay dalé té
20: ah li ñeñ mako akay
23: kon nak li am solo moy yéma deggu té deggal wayé taw ya ko xawona mom kat néla mélé na la mélé bu wër wër yéyi dafa dal ay tassé li wudi kon nak li wër mo baatu deug la bo xamne ku deggo ko mom
20: ci yalla
23: waaw deggu dafa am solo lol legi ñu taal moy li ñi wax photo wala deggu ak nak day ñu tap ci lol bo bëgge ne toogu ni la mel ko natal defena ak jeudi moko ci baye xel ndax natal ko fay def am na ba ngeen ak ci sama natal ko ngone ne ak taa kon ngeen daan deg bi wax moy ko do taw yu natal waye ak bi daw ci ñew ak bi ñew ko daan and ci mbubu borom dina jon ñu koy nat ci ak a bu fekkeen nit ki mu ngi taxaw teer bo war ko mu siram nga sa ko gumu tolam tolal
2: taxaway
23: nga defa ci nak wax deug man na ñak bu bu nak borom ay nak
2: ci lu wer
23: waye natal nak moy dessiner wala photo waye li mako degge moy daño boole ñaar yi moy dem ta bokku ñu ci war ko ci yalla wax mo ñetal moy dessiner wala photo ta wa man sa ko def ci wu man sa ko def fenen man sa ko def fenen ta muy ci ak ak gala ko ci andi moy dañ ne bubu borom dina jom ko ci nak ci ak yow mi natal na am tongi ni la mel ni la tol bo ci ko ga ko ko natal ya xam ci mir bu la ya xam ko dem ta tongi ni xew da nga wara joxam ci dara rek am na wax woor wa gaaji wax xamne bu xasse am virus da fa dafal li ñu xasse ci jigu
2: aw wa ko deug
23: ya na la wax ko ay asen ñen woor wa gaaji ma nga jéggul nak dama ko ba baat bu ci dama raw lu bari
2: ba nga deug
23: deugul ndax dama ay deugul ci sur office ko def man ci yow ci man ma ta def ko so ci ya
2: jerejeuf ñi ngi lay sante serigne baye cheikh gairi dial doon wote ci touba mbacke ñi jeli keneen 33 976 09 09 salam alaykum salam alaykum
4: salam
2: alaykum wa rahmatullah alaykum salam wa
4: rahmatullah
2: sir la akay tal samba serigne ñi ngi lay nuyu
4: samba tal beto
2: na wa touba beto
4: def ko ne ashhadu an la ilaha illallah akkaro ana mo jox siyaré bi ñu bokkal liggéey bi bay cheikh kay mom ak bay bolé bay mamadou maron dégg lañ ko dégg ak yow mu wa touba fall daru fall ar yalla beto gi ba ndawal di ñi ngi lay siyaré di la nuyu bu baaxa baax pa mbay jëmbati ñi ngi koy nuyu di siyar saint blat
2: mbacké
4: kaddu go am solo lañ andi
2: ah ci kon
4: tungu ni du teew ñuy natal ñi naan du teew ñuy natt ci ëkk ku ne ba nga mën a wax moom tungu ni moom suñu blaat dogalu yàlla dafa wàcc ci moom mu nangu ko suñu blaat dafa am njool am ndaama am ndaamaari am tungu ni tungu ni moomu bokku ci nit ñi di nit njaay am seri ñepp am waye yalla dogal xagn ko ñaar moy dafa gatt ba tuti xagn ko bi ci def moy du am doom ci blat ni deug bu bot man mako mako di
2: est ce que ñu ko
4: bot lool lepp ci blat tungu ni mom muñ nako kon nanguna dogal bi yalla nangu ci mom nga gis ko xamni ci blat yalla may nako lim ko wara may lepp waye mu xagn ko doom xañ googee mu ko xañ doom nag ah sëñ Blaat sax ku ne mu difa dugg di defi ñaan andu sag sagoom lu ne mu di ca dugg ba léeg-léeg sax mu andil ko coono yu rëy rëy rëy rëy wala nga gis koo xam ni da koy xas ca loolee koy yàlla xañ nga gis koo xam tamit sëñ Blaat yàlla may na ko njaboot bu ni gaañu masa allah toog ba mu neex ko mu jël ca ka ko neex mu tàggoog sagoom mënatula am jàmm fu mu toll di jooyaak yi xasaw xasaw yi ñooñu ñëpp nañ bàyyi xel ni am na jëmm ju mel ni ñoon doon nit di tungu ni moomu te yàlla xañ ko li mu leen may te teewul mu muñ ko kon nangu dogalub yàlla boo xoolee tungu ni moomu danga ko def ndax day dugg ci biir nit ñi di ko seetaan di ko reetaan bo ne yéeg ñëpp ñëw waaye moom du leen faale sax ma nga ca la mu war a nekk xam ne lii la yàlla dogal ci moom te lii mu ko jox mooy ab siram kon nangu dogalu yàlla feeñ na ci noonu ko baa cheikh waxee nag la tax walaf doon ko wax mooy nit day taxaw nga war koo wax dara doo ko ko wax nag di ko wërale di ko jaarale feneen wax na baat bu réel muy wëru wagaaj sàkketkat yi
5: xam nañ ko bu baax a baax daa dañ ko def ci buntu kër gi nga xam ni da ngay dugg làkkat yi làkkat yi waat doog a mën a génn wala doog a mën a àgg ci ëtt ba. Kon booy wax nit dara ñaare wax ko ko direct rek, waaye bu dee koo ragal nag wala koo rusit nag danay tax ngay wetweetal ak yooyu. Waaye baat bi daal gudd gàtt mooy da ngay gis li nga war a wax nga bañ koo wax ki nga ko war a wax di ko wax keneen. Moo xam da nga ko koy yóbbante, moo xam da nga koy léem, moo xam da nga koy def dara. Bu ko defee nag mun na sawaay tungu ni tuuteew ñuy nataal si ngay wax a ngi nii wala li ngay wax a ngi nii wax ko mu dégg.
6: Ci yàlla.
5: Waaw loolu daa la tax wolof moom daa riis lu mu andi rek keroog démb rek am naa ko nga doon ne ma ne ko ñun wolof nit am seen amu ko. Ndax loo bëgg a wax rek am na baat boo xam boo ko waxee rek ci dégg wolof dana xam li ngay bëgg a wax te doo jaar ci digg. Kon ñu ngi jaajëfal ñëpp di la namm nag ñaari fan yu sëñ laa dégg ñu la. Waaye boo tegaatee da nga naan bii tegaat la lu ko mooy dañuy woote ndax ci dégg mu woon wala mu gëj a dégg day defe ni bu bees la rek. Waaye boo ne bii dañ koo tegaat nag gars yi duñu sonn di woote.
6: Léegi ma leeral la foofu nag tuuti la gaa jeexal. Sëñ Samb léegi saa yoo gisee ma teg. Xamal dama fi nekkul ki fi nekkul ki mun toog naa ne bii dama ko tegaat moom da koy programme ci guddi gi rek bàyyi noonu.
5: Ah doo fi nekk.
6: Waaw ah su ma fi nekkoon kay dama koy def nag.
5: Kon loolu
6: waaw. waaye nag nit ñi loolu tiwut ñu woote ndax gis nga nit ñi code de la route bi may dellu si waa talaata ci guddi altine ci guddi.
5: Ñoom kon loolu la.
6: Waaw dama ne gis nga nit ñi maam code de la route bi may dellu si waa ci guddi ak li ma waxtaan bi si xam def dimanche bi di ko tegaat ci guddi teewul dañuy topp di woote ñoom ñoo gën a xam ne dimanche ci suba lay am bee talaata ci ngoon lay waaye teewul dañuy woote rek.
5: Waaw xam nga nit ñi moom maanaam noonu keroog man woote laa benn yoon sax waaye bi ma wootee jot. Te ma dégg rajo bi di wax rek laa suppe xam ni tegaat.
6: Kooku mooy ku yeewu waaye am na koo xam ne day woote demul rek mu ne dañ maa bañ a jël fekk lii muy wax daaw lañ ko tegoo wala daaw jéeg.
5: Déedéet man kay bu rajo bu ma la jotee rajo bi di wax rek ma xam ni tegaat la. Waaye kum fa daa toll nii ñooy comme leeral nga ko nii rek moom daa ñu xam.
6: Jërëjëf.
5: Jërëjëf ñu jégalu ñu.
6: Ñu dem jëli keneen 33 966 09 09 rajo IKAP FM kaddu gi bàyyi ko fii ci Ndaam. salaamaaleykum.
7: waaleykum salaam wa rahmatulah.
6: sëñ Mbaye Koso.
7: Koso Mbaye Touba Daru Anwar.
6: Touba Daru Anwar Touba yëpp.
7: ñu ngi rek sàq leer gën a doli. ñu ngi siyaare ñëpp. bal ñëpp àq bal ñëpp àq. ñu siyaare Samba Tall moomu nag.
6: waaw.
7: di ko wax ni daal bu dugg na ma leeral ndax ndax man yoon bi dama faa am ay mbokk yu sant taal yoon bi. xanaa fay yoon ay mbokk yu sant taal. waaw dugg na ma leeral ndax ay mbokkam lañ wala dégg.
6: mi ngi lay dégg.
7: ak ñu nuyu Cheikh Kane Ndongo. ku siyaar ci màggal bi. Basirou Mbaye Daara Kura jël Malick Ngom Daara maa ngi koy lënd siyaar bu baax a baax soxna na koy siis bu baax gëdee. di siyaare Baye Bolle Baye di ko ñaanal.
6: wér yàlla ñu ko wér.
7: barke Sëñ Fall.
6: xaritam Baye Mane Diagne ñooñu ñëpp maa ngi.
7: soxna Fay Diagne maa ngi lay nuyu. ak Tine.
6: Sëñ Omar Diop Sëñ Moustapha Mbaye ñoom ñëpp rek.
7: xarit nag. ci nguur yu teew mi ngi nataaw.
6: waaw ñu wax
7: waaw. daa lañ ko wax de. waaye loolu moom comme ñu dugg ba génn liñ ko waxee rek. waaye mi ngi mel ne tey Sëñ Abdoulaye. sa émission bii ngay doxal nii.
6: waaw.
7: nit day ñëw. bëgg a leer lu émission bi. ni muy doxee. bu fekkee ngay tàmbali. nga ne ko ah tungu ni de moom du teew ñu nataal émission baa ngi nii tàmbali déggul. boo dégloo ba mu yàq. di nga xam ni muy commencé ak ni muy doxe. kañ lay commencé kañ lay yàq. loolu tax ñu koy def.
6: ak luñ ci waxtaan ak yooyu.
7: genn ba ci nga bëgg a dem jënd matériel njëfandikukaay. dem ne appareil yi boo dee jënd bu wax mat marque bi ndax bii baax na ndax bii nu mu koy bii ni ñu koy fay ni ñu koy taale.
6: waaw
7: dañ lay jox catalogue. catalogue baa ngi nii boo mënee lire nga lire boo mënta lire rek ku la liiral.
6: xam
7: nga moom jarata ñu lay nekk di dara.
6: déedéet.
7: wala nga jënd télé wala ba ci yooyu yëpp. ni ñuy Serigne Mamor Mbacke yàlla na fi nekk ci yoon lool. nekkukaayu waajuram bii ni nga koy yeesale nii. yàlla na àgg seen fekk ko ñëpp ñu fekk ko. fi mu boo ñëw naan ah waaw bare bii day wax dëgg yàlla bii dañ ko àggee moom man de doxoo lii xamoo nga war a mel man bii balaa naa nga naan. balaa naa ñuy tegal nii safal la ko ci bunt bi.
6: waaw
7: boo ñëwee. xoolal boo xoolee kay moom jërëjëf ngay laaj jërëjëf ngay xel yaar. ni plan bi doxee rek
3: ni fa la bi ñu ko taxal ni rek non pare yow non lay pare yalla pare jam biñu ben
20: tay da nga yew lool doora ñew tay da ni ku yew nga tay
3: tay da na ngi
20: yi waaw waaw tay yow da nga yew mom tay yi mo jox yu xel bana nang
3: ngay jox da na dal la dem mom mom moy priorité am ñu nga dal comme ni ko gaay wax rek affaire ngar waay la wala affaire laaj yo xamni ni ñoom xamoon ñu def
20: jitté jëf mbay
3: bo dewe ñu ziaré ñepp rek ñaanal ñepp jam am kédalu jam yalla ñu jamar la jam te xewal xewal mo bañ no xéru xéru la sant nañ ñepp gërëm ñepp jërëjëf
20: jërëjëf ñi ngi lay sante bu baax jël keneen rek do rekati nak jotaay bi 33 976 0909 radio IKAP FM kaddu gi bayiko ci ndam assalamu alaykum
8: wa alaykum salaam wa rahmatullah
20: ñi ngi lay nuy baax geey yo
8: ay degg na ndambe nga lekki won tax fan yépp nga daw nana gaay feñ
20: ya nga wax luma xawa bëgg na waye mëna ciaré mo bëgg dal yoy yépp xam nga ciaré lay tayé
8: gaay dal ngeen nañ mom ndambe nga lekki won motax nga daw no ngi siar ñepp
20: yalla nako
8: sun di len balax te di len balax
20: amin bak seigne fall
8: te ñaan yalla mi nga xamne moy yor suñu yermande yalla bu ñu taggo yermande ci barke suñu borom te di ngeen ci amlat mu melne ga ñepp tanaka tontu nañu baat bi mum xawa jeex waye comme geej gi day am barkelu gi des te xawa bëgg
20: la ilaha illallah ci
8: manam ni dañu doon wax ni tumu ni ci lu ñu xam nu dañ daan wax ni tumu ni du ne jonn nuy natamle wala tumu ni du tew nuy natamle
20: natamle
8: yoyu da nañ ko deg ci mag yi ci ap atti ci penc manam am borom bu mu oyof wala ko xamni day xawa doye di ba wax ca lamu joté bu ñewé keneen bëgg ko ko netil diko wax ca kaw ñu ne ko deglu tumu ni du ne jonn nuy natale mba tumu ni du tew nuy natamle wax yoyu da nañ ko deg ci biiri ndaje mo xayni ni ka mom wax ja xayna mbuma day way wala mu bari kersa ba buy wax ndank lay wax keneen beug jeul wax ja mom mi ngi ci bir mbolo mi tok ni bepp ko jeul dadi ko koy waxal ca kaw bu boba nak ka nga xay mom moy deglu ta fas yene ne tekkali ca la do joté bu boba nak da nan a te nga deglu tungu ni kat du ne jonn nuy natamle wala tungu ni kat du tew donte lu muy wax lu gatt la nu mune tungu ni du tew nuy natamle deg na baye ca gayit lal mbugu disu ko nat dorom lu ne jonn nu diko nat ci bekk wa bu jek bo da ñawlu ci say goné wala way da ngay dam ak gitax da ngay gut ab band sabbu ko ba mu tollo ak ñom mbumi nga leen bëgga ñawal nga dal di koy dam mu yobbu
20: ci yalla
8: lol lan daan wax legi nak nga dem ba yegg far gis ko xamni mok sa goné gi ngay ñawal no tollo ben yoon nga dal ni ko accam nga da nga di ko jox bant ba nga ni ko accam deet ci mo ki ben lan mbubu kat borom du ne jonn far nu koy nat ci
20: la ilaha illallah
8: legi dal di ñotti koka ñi nat ko ca koka nga ngi siar ñep deet balax te deen balax
20: jere jeuf sant nañu
8: baax adna waxtu wa ngi dem
20: jere jeuf ñi ngi lay sant señ morgay aw ka auditeur nek fa ci tuba daru minam xamna ra man nañu ne ci mom lañuy yëkëte rek di sant ñi nga xamne bëggoon nañu dugg te jottu ñoo dugg ak ñi nga xamne gëj nañu déggante fan yi yépp ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ak baati wolof yi tam comme ñu bari liñ dolé sakku rek moy ñi nga xamne ñoy joxe baat yi mi def ni comme ni señ bi def tay señ Basir Sour di génné baati wolof yi xam nga man mu mëne baat yépp xamna ko ndax nit ki man na ma jox baat bo xamne tay la ko dooru dégg te baat gënu ko wër nit man na ma joxe baat bo xamne damay japp ne baat bu wër la te fekk wër légi yoy mo mënuma ko xam yoy ne yeen ñi deglu yeen nga xamne yeen yi xel mo koy motali xel moy motali yeen yi nit rek nit non nit rek lay doon mën ta xam lepp man xawma lepp xana ci baat wolof yoona ba tay musuma ko deg kon bu ko defé loolu yeen koy baye xel yeen ñi nga xamne yeen yi xey di joxe baat waye nak muy lu naqari lijeenti lu naqare ñaan ndax nit ñi ñaare da ngay wax ñi ngi lay deglu waye ñom lañ bëgg def lañ def bo noppé li ngay wax da naka day melni da nga ko wax rek ngir da nga ko wara wax ko rek waye ñi la wara deg deg deg duñ la deg kon lima bëgg léral fofu rek moy ñi nga xamne dañu joxe baat bari na ci ñuy sakku fan yi di wax ne nañu gëna delu ci wat baati dembu yi waye ñomit ma ngi leen di sante buñ ko delu ci wut yeen ci seen bop ngeen delu ci ko seen bop ndax kat ñun ñepp ño bokk jotaay bi wa kon yeen ñi nga xamne ñu ci bari ñi ngi may fatali wat ne baat yi ñi indi bari na ci yo xamne ñi ne wolof yi wut lool waye ma leen xamal tam yeen ñi nga xamne yalla dogal na ngeen xam baat yi wolof yi yeen tam da ngeen di fexé jël baati wolof yi diko joxe ndax su ngeen ñëwé joxé ko kon dina tax ñi do joxé baati wolof yi ñom di gëja joxé ba ñu jàngé ci yeen bo ben la ci waaw ñaaral bi tam moy yeen say dañuy joxé baat am nit ko xamne mom bu duggé xayna lamiy wax boko xolé ba ci bir bu def ak baat bi nenn waye lool nak lu ngeen wara mëna nangula ndax xam nga ne ki bayiko ci kërëm rek jël ab téléphone di woté du woté nga diko jandi mba nga diko toroxal mba nga ne ko li nga wax bëggumako dedet yow kay yaay am fulla ju tolne mom bu waxé genn ci lu jëm ci baat bi yow ma ci top nga def nim def dik wax lu jëm ci baat bi faye ko mom wax lu jëmul ci baat bi ñuy deglu bëggé ko ci yow contané ko ci yow man loolu la japp né ndax liggéey bi ñun ñëpp ñoko bokk mëna défar man rek mënuma ko géré man rek mënuma ko défar ñëpp ñoo ci mëna bokk défar ndax man lima man moy togal leen jëlal leen cadeau jox leen ko leen mi ngi ni waye nak yor aw yat ni kenn ku ci nekk li ngay wax bo woxul li ma génné la li ngay wax bo deful li ma génné la bu boba da ngay ni xol ak ba xam bu doon yeen ndax di ngeen ko mëna ndil kër gi nga xamné ya ko mom sax nekk ci biir kër gi sa dom yépp bokkuñu yam ci ni nga mel ci ñom fu ngi leen jaar lo ñu fi jaar amna ci ño xamne bo leen xeyene leen bu leen genn kër gi duñu genn mukk amna ko xamne bu nan budget bay genn do ko yépp te bu genné ba ñëw itam dalay lay dong ba do ci man dara même boko don door tay du té bo liggé mu défaat loolu boko don wax li nga bëgg wax lepp du té bo liggé nga défaat loolu fofu ngui koy xolé rek fofu ngui xolé xamne ki tok mom kenn nit rek la te ñi mi waxal ñëpp gisu leen gisu ci kenn danaka wala ci bari musu leen gis li man moy genné rek ubi radioom tek kaddu gi di len deglu bu ko defé nak ka woti di joxe baat yeen say dang koy jël Youssouf laaj ko ndax baat bi werna mais mom liñ lay wax da fay leral na la baat bi wer la la joxe baat bi mala jox baat gënu ko wer mais nang ko rek ngay man ndax man xawma baat yépp bu fekke baat yi ma xam dong la bëgg nit ñi diko joxe kon baat yi ñu joxe du bari ndax yi ma xam bari wu bu ko defé nak yeen ñi nga xam nak yeenay xam baat yu bari yo xam na xawmako bu dikké yeenay ñew waye yeen sa da nga gis ko xamne bu dikké sax day jubanti nit ñi ci baat yi ñak mais amna ci ñom dañ koy jappal ak enel lolou tam motax lu nakari li jënté da nga gis ko xamne bu joxe baat bu jarul yoon ku benn bay murgay day ñew léral baat ba waye ka joxe won baat ba day def ab non bay murgay wala keneen ko dig nan bay murgay dafa bëgg ab korisi jamono bi mu waxe lolou amna keneen ku tok fe buñ ko baye won mu jall nan baat bi ka du baatu dara te ken nungu ko léral légui nokoy li jënté yoy yep nak dama koy jankontel ak mom motax yu bëdd dama koy baye rek muy jall duma ci man dara ndax ki joxe baat tut baat bi du baatu wolof bo waxe ñeneen ñi na ki baat bi mu joxe man ni la nga deg dara neeku ci te bu kenn jubante ka ko jubante ni jappal ko am goxal ko yoy nak lu nakari li jënd rew mi dal defena li jënd waye dal li ma leen di denkati rek yeen ñi nga xamne xam ngeen baat yu baate ngeen di ko joxe bu ko defé ñi nga xamne ci baat yi ñu joxe mom xeyna la yalla xam doyna bu leen may dara waaw yow mi wax ne faano ak baat bo xamne leer na nañ ne baat bi wër la mag ni dañ ko wax te may sa jëf jang bu neex bo xeyé rek kotal antenne bi té buñ la laajé nga ne baat bi la bëgg joxe ko defé bo joxé baat ba légui nak yow waccio nga ak ñe bëgguna joxé baat te baat ba baati wut benen bi ci dess moy ku joxé baat bu baati wut ku rëcc ba joxé baat bu baati wut nga def ni ñom Baye Cheikh Kanté def rek ñew léral ci lañ mëna léral mu leer nañ ku cey dégg jariñu ci jariñu ci ndax lélé da nga joxé baat bo xamné baat gënu ko wër mais dem ko xamné mom bu duggé mom lam doon xalat dong la lay wax rek nopi ci mais koku mënoné ko mënoko tejj mënoko té mënoko nopi la ndax do xam fu mbëgë jëm ta bang koy xam day fekk wax li mbëgë wax ba nopi émission waxé wolof dafa bokku ci émission yi nga xamné mom lañu gëna diglu ci biir Touba nak nit ñi bayyi xel nañ bayyi xel né moy émission bi nga xamné tejj suma doon la wax ndax biñu défé sondage mo jitu won nañ xamné moy émission bi nit ñi gëna déglu waye nañ xamné moy émission bi gëna nakaré li jënti nañ xamné tam moy émission bi nga xamné fi koy def mo gëna nek gona ci radio yi nañ xam loolu bu baax nañ xamatam nek ñim koy defandel ñoy mag ñi gëna mag fi ci dëkk bi ay mag ñoko sékk kon kon yoy yépp dañ ko def muy ab jang bo xamné du nek lu yomb di jël lam da nga dik rek sépp tek né melna ko yër ay xalé yu ndaw demi wut non ngir ma may ko xel ci ki déglu waaw ndax nit ñi kenn ku ci nekk na nga mel dindiko dafa yombut dindiko yombu ndax nit ñi ñi ci bari liñ bëgg moy nga leen wax rek li leen neex te li leen neex man nga ko wax te doko mëna do dundé boko dundé wu rek ngi da ngay nono te dañu nekk ciatal adina nak mom danaka ko ko tal ya ko tal way fi doon kën tal nono bu fekkon ak dundu do ma aram da kay xol mu nekk ab setu ngay xolom nekk ab butel ngay xol fam tollu amna ño xamne kon buñu xolé seen dundu la ja dess nañ tal leneen dunul di goxal kenn dara yaangi goxal nit fekk la fi dess bari wu motax ku xamul rek moy def li ku xamul rek moy def non waye ku xam deug xamne danaka li fi def masla do nga fi def masla kon ñi masla waye baadi nak ni gën ko waggal rek nak ndax baadi bari nañ yow mi nga xam na nga bëgg joxe baat ngon gi bis bi journée bi yépp man nga dem lijeenti baat bo xam suu mo nga indi ga gëssu ci waxtaan ci laacc ay nit ndax nit ñi dañ lay naw ci baat yu neex yi ngay joxe ni dañ la ci naw da ngay dégg ñaan yee diwde bu joxe baat baatam bi señ bi dañ ci xey waxtaan bëcëk diwde bu joxe gawtu dugg way sa yu duggé ba jox la baat dang ci contant diwde bu joxe baat dang ci sawar walé nga dékk ni ah diwde bu joxe baat mom do bëgg lu rek heure bi gawa jeex yoy itam dafa jara moytu ndiko te baat olof xomul lu jafé way

ci ñetti melom yi xetam melom ciapkam nga raxas sa ciiri japp yi toftale ko nañ ko wara toftale and ak yene benn charte ngok ñaarelu charte yi nga dem ci place bu laap bir bu laap nga sutural sa awra djublu penko matal rokoy ak sujud yi nang ko wara defé bu fekkene dina def nga ko sharia mom paré nak yow hakka rek moy set ndax yow bi ngay def lol ana fu sa xol nek ana fu sa xel nek ana fu sa ruh nek ndax sharia mom bu fekkone ni bëgga tambalé ni allah akbar biri selmal ya nga xalat mbiri aduna wala ya nga xalat lenen do la neexit sharia yoram neeku ci bu la wax dara du atté zahir du atté batin zahir rek lay atté kon boko jangé bu ci yam agal ci haqiqa haqiqa mo lay xamal li lan moy julli moy xamal lan moy koor lan moy julli moy yow yaak sa borom rek yeen ñaar kenn ci wulen fi nga tambalé ba fi ngay selmalé lepp nga jox sa borom sa xol sa xel say nok do deglu lenen do xalat lenen do bëgg lenen len du nek sa xol ba nga agalé bu défé ñu raxas la foot la ba nga set ci julli gi boko défé juroom yoon ci bis da nga wuté nga mënon bu ñëk al haqiqa moy xamal nit ki yalla li wax al ma'rifatu billahi bok ci aarifone ñi xam yalla nak secret la manam sirru la sirru sirrim secret la manam secret bo xam benen secret defal ci biram ñetti secret bi benn secret ni ci biram bobu secret benen secret ni ci biram modi xam yalla du luñuy wax nit ki ci lamine mu diko deg ci nopam diko xam lepp bo xam ñu diko bëndostel wala ñu diko tafsir bërebam du yuur xam xam le bërebam di yuur nit ki bop waye tawhid deug mu di xam yalla xol ak roh ñokoy seddo kenn ku ci nek ak la nga ci am te bokkali wu ko ndax xol dafa am bëtt buy gis bëtt bobu di gis amna luy leral fu ñuy xol ba tax muy gis dañ ko waxtane dañ ko barak wax ci xoka yara al khafaya bi ayni al qalbi zahiratan kama yashahidu ma tahta al akinati kan ko nek ci gane nga xamne bo la ñu sharia haqiqa neub yi ci lendeum soof ak ci lendeum nit ñi ak ci lendeum ëlëk yep dañ koy gis ak seen bëtu xol mir mënu ko laq la ca gannaaw ni muy gisé li ci kanamam lay gisé li ci gannaaw mir bi ni muy gisé li ci tay lay gisé lu bari ci li ñew ci ëlëk mënu ñoom lañu gis ak seen bëtu xol lendeum yil neul ci biir lendeum lendeum ci wala ci biir lendeum lendeum nit ñi seen xol ak seen xel ñu xam li ñuy xalaat mu leer ci ñoom nañ waxtu wo xamé né jamm bi ci sharia ak haqiqa xoot na ci ba nga xam né ro ci bopam noor na ci biir lendeum lendeum yi kumpay sa borom yi ci hadratul qudsiyya day genn nek lu sel lu tedd lu mag summiku ci shakhsiya bim amé won dik di benen nit di benen jam di benen way mu delu ci di nit ku mat seuk ki al insanul kamil al insanul alami al insanul kamil bu nekké ci kaw suuf moy lepp bu sun borom di xol ngi ne fi ci mom la len di xolé nga xamne tekkewu tekkaliko wala boromam bi ndax jeex gi mu jeex ci mom motax tekkaliko lor yalla mu noné kié ni kié li nek ci bir jamono ak li nek ci bir beurep yépp day na ci mom jamono ak beurep day na ci biram ak li xew ci jamono ak li xew ci beurep yi day na ci biram ndax lutax wilaya ci bopam lenn la benn jëm la bo xamne wani bu nek benn ciir la ci wala benn rogu waxtu maté nak day bolé lepp bu ko défé lepp la ci delu ci ci mom motax señ bi ne damma hayati li hayati llah allah dakhilan jinan allah sunu borom fakna ak dundam fakna sama dund dugal ko ci biir dundam tapé ko ci ma dugg ci biir aljana jo xamne moy sunu borom tabarak wa taala sun borom mo dakk aljana

0: jox na njukkal baayam ba soxna bu so baayam mom téré ba xampiréem dogan ci ñoom ñoolaq mi maqama mu dal di jóg jublu ci sàk koo xam jëfe Cheikh Abdou Khadir gis moroma ma jafe al-ilmu wal amalu jawareeni boole na leen jëfe ba dem jinaani foofa la toog ba jeel fa bépp téere buñ war a xam ci diine ndaw jaloore siratu mustapha rasulullahi yër na ko foofale li wajhillahi na njaareem booba ngir ga maggal hadis ba mustapha waxoon moo aggal fa kër sëriñ mag dem la sat koolola Cheikh Abdou Khadir mbakki
1: yenu murin musa kalamullahi yenu ngi dellu tuubi wajhillahi yenu murid musa kalamullahi yenu ngi dellu tuubi wajhillahi yenu ngi tubakare fi samaani delluwaati tubakare fi samaani yenu ngi tubakare fi samaani delluwaati tubakare fi samaani ngir bëgg way ñaari ja saaru sàkkoor fukk ak juróom ñaar laa ko fas ci weru koor ndaxte noom saadata daari te bu noom xaari ni mbaanaari mboole am ci jox ban nga xamoon ci réew mi ci jëri ji laa bëgg a wax waari gannaaw bu ñu gisee ba jaar daaru salaam fa dem ba gànnaa dem julaf njaari ni ndaam mu dal di ñëw ngir del ba ñi di Touba danaa ca xam ne lu njëriñ ko boobaa ndax bàmba noonu la sumay bir ci dunia lu mujj ñëw ko kulalay ca boor yaa gaawu ba bàmba teye mbakke baari daa bi ci jéllu kiñ matin muxtaari la bir mi riri taayiran wa baatina gaawu ba bàmba gonte daaru maggna ceex bàmba gonte na fa daaru jëllar daan ma mbaaxaan di ko woon aadërdër fukk ak juróom yeneen ci fan di daaw ci weeru gàmma la fa gontee saaw nee na keral wàcci na buddi daaru dem ko fa daaru mu ko fa ndaama sërayam danaa la ku mësa jaar ba gànnaar jaamaa kubu nga si jimuxtaar xam fa yeneen caat ba ba ci bóor yaar yaara ne sar xolle sa gani tuur ya danaa la wax lu mësa kal caat yi nga xam ne bàmbaat moroom moom naari jaamaal sa sin la dem jëlof njaay am fa juróon naar du sàmba law ba njaay daaru xudóos la sa jaama sa sidi fa daaru daf mante de konte kësasi de konte kësasi ci weeru tappala jaama la bàmba ñëw njur del tubaat yi ndasi ràmmo masiri la waxoon ci wuy waa Cheikh Bamba lam ba foofa doy na xër waa fukki xat ak juróom la am fa njaarim ak nit ci fan man bàmba doy na maa yéem danaa la waxat baax yaam ci dox bi ci nit yaa di lam nga fonk bi ji danaa la waxu mësa jaar càcc jawar ci jëri jee baama woon ko si bii bi la soxna mu lim bàkkee màggal moo jara màggal ku ja dem fa bàggal ngir gaawu bam xoyandilof la màggal moo tax ku màggal mag rek kan laay faragal xaara ci ñu mësa kiraa bi mo safar la bàmba wax màggali dal dene xasar yow soxna mu limatu nag ma ñaar ma wér baa dili ko riw mi sargal yow soxna mu limatu yow mi waadaa dogul ma wér ceng baa moraadaa danaa bu ngee lu tudd saaw sàkkoor ci ay xibaarin saara bi ngay puur xibaarin ci xat yute juróom yaar ci jiiri ji man la yama juróom yaar baay njam ne ne déglul ma wax la la waral mbaaxaan njaam gannaa bogal ba ca xadim ngir waajaa aadu billahi mine seytaane yanan yàlla feewaleeg mbaaxaan ma wax la bis ba sey xubamba ñibi seet boo ko naa kiri caama tësasi bisu dibe di niti fan ca kore waa la gontee kër man dumbe xaan ngeeg pere war ngelembul magam ja mbakke maani ca digg guddi la ne jaar fanaani daaru salaam daaru salaam daaru salaam daaru salaam fakka duróom gaawaani réew mépp doomu rekku fii jaani xam fa xaye gi ngan nga law tëbëski ngan nga wayoon naa ko di fii di mbàkke yeral ma matti ya bulam gawan lola ko fatale melo jinaani fukin nga juroom ci bis bu nek handa gilim ak bu ki bay lay sak ba mu xaya ci sik na tay marendi net koy taxal jox tan ya ndax ñu mandi dam ni ko jaara ma mu jappat yam jebal magam serign ma mar borom saaf ni tay juroom ñet ci wero ko rewa kero dal ci la ndek pereya nitay juroom nitay guru bi tuba dajé bi do ati ni worna boba lade ko tan do wati darul marnan bay musa ne bo kero daru salam mo nda nam kero la dam do nan ci darul marnan mam janna ba ci bolé ñam yakinan ngan nga mané su koy tuba ci dunya lu nekkam na ba bi khair sunya mo ta tra wa ba ga daru nan kendo fa mar kendo fa tim ñepp ngay nan tabakh ya mara ga daru marnan ben ga ndo toba fu ñu wa ñu nan yili gu di dal di ko magala bata ngal dara ja ci fam ba muhammada salaw wa sallama alayhi la bilal wa sahbi wa man wallahu fek na ma am kierno tabakh lay da yone li janatu ni ni ngerba diwa wona kier alu ganda kar lañ da yene yire jëm ci daru cheikh modou ndumbe mbacke def na bay keur ci ndigalal cheikh bamba kayam yi ci keur cheikh ibrahim fall wone ki lay ma sa def nañ fay tax ñu reten ñepp ni kar lal ya mané su koy xibar ba dolo lal ya waral ba xal de dem ñu addu ju wo ma ju ñu nan dem ngari mo de wa sa de kere te sa ku gore ganna du gal ba je qadim ru khale digante bamba won do mo len te wale kero ba je bamba bo daru salam da go borom gawa ni do fante salam bisu kero la dante di di gawa mu jande ay lan indi daru manan mo se ki ibrahim ba di ni ne kile lam pamba ke yo ya fal yu ni ni gay na ni jangay da yek non fa do men dar fukil la ngar la ku nek jand ci ndigalal cheikh bamba lal ya and lal bu ci ne men ni wer mbaawu ni buru sin marwat ni fiir cheikh ibrahim fall fa la la de ni ta ko fa fi gilim ngir su dara xamna ko bañu bo wa sama ke jam ci dar ba rom ngongo fa li jobi wa ni sipi sebi bunti gardien ba ngari adolo ndi way ndahan munay len ndikati bawri la di lamba sa fe di lamba lal yef mo lamba tanke lal yef ney fetel cheikh bamba day beug jaal ngir yalla ci su kero la da de dem jaalim xibar ko baxan da ngay yep di koy yem kero la baxan dal di gis ku mandang xibar ko bir yef barma dal di telephone borom daram da kar yi fi dig borom darak borom da kar yi dig borom darak borom da kar yi dig la ko wax mbaxa ñu min dig dig ci yo fa lañ dal di wax quartier yegal ko bur yep ñu wajal gadde cheikh yep ñew ci ndigal ak maam cierno di teru cheikh bamba tabax tay torno cheikh bamba ñew dal ba wëru gam gam ga gaaw la mu jog dina mu jaya fan lanon ba tudde mbaxan dekk fa mbacke bapp dal bay jaxan tan ko fa wa mbacke lu minni kampama dekk de ban balay fexe mu nan ko ma mag ñettakal ko fa lu majru minni wala ci don ben mu di gëna fop ci suba mbaxan del mbacke bapp ande graaf jambu daayim ci kërok la mbaxan walu sey ko bam fa mbacke bapp mbacke ci tey bëmb cheikh bamba ban yebal de maam ci xanta cheikh modou dey je moñu dal degon bañ ñu mu merde xol na mer duma wax ak yeen abadan ma jarde ma di ko ñu ñu te mom la sox ne ko borom dar mo may yoni sox dey ñu mi ma ko mon de don na ko te nit ya ak yaay marham na ko bañ ñu wé xibaar ko sey ko bamba mu ne ko ndaw du suru ma sam bay ba kero la bamba ko ante daal na naan wati kero ko to gisi di gawan bam ñe ba jublu mbacke sax gaay na yo ñene de ram ñu mut mu ne ku mokal qadida ci nama ko jangal ba ca mbacke do di serigne makku jambay ma dekk lo ngor nema ko nokal bamba na ko wul gor muy wax ba jot wa da nga len ci wuy wu na ko lo daye na ko doyna qabla wusuli man la gamna non na sume non jekk tay li wir na ab soxru takati ci mbacke daru te ku fi ñew sa fal su delo la dal dina cipp wacc jaar ba jakkari dal dina cipp wacc jaar te jakkaje julli fa ñaaru rakam fa makhraja walu qaram sa ak qaram gawaan maam kenno xefa fi ñi fay waane ñu ñoom wax len lo sañe fu ko wax ngir ku ko di ngeen halak nda te nga torop dal dina mëlli kenn ba xaan dal di lox di rew rew mi def lon mané fu ko wax cheikh ban ba ñew ta bi ci ni gi ba xaan nana ba xaan mu ne mu di la xaan ni naan man di ko ma de kon fa sabbe mo tantu ba xaan yaali fa de gam dira dira yi na dira bi ndam na kari to ba ne ba ba yaay mbeur ba xaan ko on ne ne bul wo bamba gana borom dar mo ma yoni mbeul mo neena bala do ma sete lay di ba daru mar nan kon dana baat wijite gaga ba mo dañ ma delo wa ko borom dar te bi yepp deg bamba ne cial tontu mba xaan dal dina ñoker mo borom gawaani wati gara ga delu daru mar nan man jenna faati xel ka de ni nan ñu de jaay fan mon ba dal di ndar ci siya ko nda de ge de ki dir dir kero la aso na ba del bu jajo dem dar kalaame ba ba mi fajaajo kero borom dar boole ko ki kar ci sandar ma ya ki tu yi ci ndaw gacc ku ma na ngal gacc ya soldat ñepp ba won dar dal ñu te saad mu boole ko ci bi pa ci ndiriya ak seen de kende setul ci riiw ya man ñang ja gañol sa kanaari gooram handa dagam yepp di ñu mak putaram bala ka walu dal de jall de xe handa dagam yepp di jekk soxe ñolu basin ku mbay jam mi jite kangam yor xale ba ñu ci ci ti ñolu bay bayar mané mu wuy ci ak ñoko gore je bi yepp bay daw ci ñolu ba dal mo handa zaal ko mu ñi ngay ci ñi fam ne malum bam ñi ngay ci ñi lañ wo bamba pour ci ndaay do la kay tapien ñu yonne ndaw mu wacc la nga bu yu gon do mbarak ba ci ñu ne bay jamine aljuma lañ wacc ko nga di fet riew mi faal ni mel ndaw be dem du lo xamet mi ñewel lañ delu wa cheikh bamba cheikh bamba cheikh bamba cheikh bamba tuba bolu ko ne mo yor xare kërëb du da daawla bamba kon ne ndaw la bul del fi te bul ma ton ka da daawla bamba kan ne ndaw la bul del di te bul ma ton kërëb la barke mbacke ak bu suubi dajé ba cheikh bamba le joy ba wo na ko mu wuy di yere man jobo je param tuba ma lu ko mon mu ci bam ci mbacke cheikh bamba na len digela suñu borom la ci waya wax ma seen morom qawliya da ilaha illallah muhammadun arsalahu ila bay musa ne barkalu ma gur ci na fekke ba xam handa ko da ba bar ne gur ba da ke suba ci ñu delu wolo bamba ne ko ne ñom balu ko moy muy bal kene yi tak mbacke tak daar ma japp ñepp de fi jam ne maro cheikh bamba do ne gatt ko wa ci lo ne ak bu na da ko ne mo ko ki yalla wala yusini ka qawlum la wala ta xabu ko boni la tam kuy ragalam ma ñusi mbatam na saraan bay fatte yalla da nga dem miran la do xabu lu raqal qin ba dam ma qawl tumri ila rabbi sama ila sayyid dajjal wa kullu ma wallahu wallahu jal rafa al badri islama wa rasul bujara wa salama babu ayyidu qarnatu wasura man law ana qarnat serign bi waxne duma way jabada te ndigalal yalla ñewul ak ahmada salaamu alayka lillah ali wa sahbi wa man wala ala ji defa ante yonne ñu bu njaay mu dem toro wax ko tuba ba mu ne say ba xana handa mu ba gis kuma anda ne ko waxal mu deg bu yepp ngi rang mu ne ko cheikh ban ma ne man la ñew tay illa bi nilay ma tan ba tay kapten ba wax ne ko kon bettu ma tay ji mu xamne ma yi ni bëgg ma tay ji ma toñ bakke ba daru man ma japp mouridiane goma me djebal ndaxa wanyu gu njani dua ko bamb muné ko yalla ngi di ay yon ñen ba kéro la bamba na su ciébu yi ñëwé ab sax du tak fa du do gu ñëwé kum fekk tok bul jox taxaw dara da kum de ente di ñëwal ci yoté gëm kum fekk tok bul jox taxaw dara da kum de ente di ñëwal ci yoté gëm laay yalla ngi daal ñen da gaay ba de do nañ ko daal na naan laay de yalla wax de daal ñen da gaay ba de do nañ ko daal na naan la yalla wax na na suñu na naata qaddam ma hon lakum lum fasata laay de yalla wax de daal la ba la tin de laay wax gaay daal ken du laal timir bu ñew mbacke ba yalla daal man na te ñaari timir bu ruuy wa tinne bu ñew daaru bedel ci mbacke man na te ñaari tinne doona sekk kérok la dam fanana jang a kérok la dam fanana jang la ya fa jox fajar mo ci ci gi roy lo la dal ci ñu bol pay te saar lan ba moy borom mu ni ab soxdu tak mukk ci mbacke daal den won bu ñew daaru su de lo waar kanga ñi yep mu jigeel ci jeppul ak gam yi bur yi nasara ñe nokki suma non yu mokk nañ wi yagama ko ba borom to dane wa makaro wa makara la la wa wala ji ji do ko la tour non yep mok ne yalla moy bur lile la baba ni bu gaye da xaan ak bur ya ande yo fa dar na nan do la ya bala la di de par ka ñu wi ñi leen am ñu ñewel la gont kérok la baba yu ñi ci di gawa mu war jëbël la yi rew may sawam ala ji ci ko bu mo def santam motam wañ wañi mo de kentam serigne mamal jaray ma gem ci shay te mo ko jigal de feral ko gaade kerak la war waji mu reeti guddu wu tuddu dog na mbacke ko ka tet mam cer no war fasu ma gam andak ñom moy ngeli mbul cheikh mbacke mané moko mom ñu nga dajek tuba ba nga xaan ak buri yep bu bu ñuy dimbané bañu neew tuba ba nga xaan mo la serigne tuba dina ko mané mu mer na merdi buma kenne mané ne len ko bettu nako takko saan tay ji ji gaaw bu mu xamne ma gaaw kenu di len jall gi legi yep naaw ala ji sen ne ko kili borom saam moy ma di sen bamba te man naaw tu daam ma kenno mi mo de rek mi ci mo mo tam yu ni mu ci yow tuba ba lu dal dina kat gi yep nañ wi daar dal dina kat gi yep nañ wi daar wala ci ci bamba wi ndakar ciwa wala ko lebe serigne daam dik na yo daam ni ko ma de tab jaam sañu mala ci gam ni ko ma waxu mune ko mayna la ko lol jawab la mune ko bul deglu kudul bur yalla mune ko yaa ci ma jawab ba yalla ci xam yaa ci mel dan wa jawab nga filani wa bil maadi haram min kitab al zaitan mahalu da bu jindu ba sultan fek serin tuba di def qatila wina walillahi borom mazida am walillahi miradu samawati wal ardi borom juma ji ba mu way haram ya ba jallat la daldi wuyji non ba ban bay wa wajal al mutar sallallahu ali bi dali wa man wallahu law ay jaban man hanni dara suma lo qala am si la tadar qala jol makka moko ne dogal hir nana borom toba te bur ragal lori bindi war nana liftul karima wa tabal al qira wala atalo ka graji bil qira la babu ci jibin na darul manan dal ni ne ñot ci walu nari fi lan kérok la nak nar bu tuddu sey fana wala du dada ko ka xam na sey xana kala nga xam nak nar bu tuddu sey kuna wala du dada ko ka xam na sey xana ak nar bu tuddu mo do fal tay nani ño santu cheikh babu mu gis mbaxat warul fas warul gilim day tank ba mu dajé ndaw ya waxul kenn waxul ba mu dimi la julli ñaar rak faron gi gis ga gaay war koy fak bam salma le la jog mu ñu fukuy ne mak jublu fekk melni keur ga mo ta ko way mbiri de war gi gis gi nguur am ne de war mal kuy ga mo ta ko way mbiri de war gi gis ga nguur am ne ñewel de war mal kuy ga fekk tuba bi ay wacc jëm ci daaru fekk tuba bi ay wadi jëm ci daaru kangam yi yep yep dal de waru buri bang daraani ñepp yire bu nabi tuba bi an ba khadiqim di sab sab cheikh bamba dal ni ko ba khan yaani maangi yalla ni yonent baangi sere yaani cheikh bamba dal ni ko yaani maangi ba khan yalla ni yonent baangi sere yaani cheikh bamba dal ni ko ba khan yaani mangi yalla ni yonent baangi sere yaani pour yalla dafa sante jamu yalla nga bañ ko man nangu doyna ji kuy bañ la yalla di ya rasul lu digle bañ na do la ñom la wul luy lola nay lulu du ya xare bi waxal jafal nga xamne ma mom xarnu bi luy lola nay lola du ya xare bi waxal jafal ba xaan nga xamne ma mom xarnu bi mu ne ko deg na da ngay bëgg jaar fetal ya ak doom ya nga def ay hangar cheikh bamba da di fagal jaar ni ci te keur ga bamu dañ nga war cheikh bamba dal di ni ko agal daru visite keur ga kon nga dal di war innal ladina kafaru wam tanahu min tawbati wa jazama tanahu butunu zakana al qari wal kullu min tadidin sari pour ci ne jeganti tuba ba ba khan ñaale ko ni ki daru nanan kero lu buri yep dal di saaman tuba de dal de war ñu xaan dañ baaxaan karte ga delu ndal ci buti wa amadal xe yep dal di ñin daal ci kat ca bo ba wax la serigne tuba jox taxaw di wax ñu xamne bur yalla jox kero la ñepp wi fana ni ñu jël ka nga dina cheikh bamba duñ ko gërbal mbule ki sax gi su gene ñepp ñewon fa mbacke takka do mi la del yamamon liman ma tekku julli abdullah khar buri sa jott ak yobe jott bi len khar kéraw la cheikh bamba di li buy nasara kala ko ci buri so daan liman ma tekku julli abdullah khar buri sa jott ak yobe jott bi len khar kala la cheikh bamba di li buy nasara kala ko to ko ci buri so daan na len ko gëf jigen ne meng ay xat te manal lu ko dara dara ci ay wet nga gëf ko delo ci fakaray bokam ndax gën nak di dana tangam ci ndam ñu ne ko deedit mu ne nonu la man man day ko bamba la metti day wal amna yeen di doon yaari atay lu to te manal lu len ma dar ba man ñep ka ngam yep bay mu di del ci jep ak do mi buri na tara di an wax lu dal di ne wal bi del ci daru man na kero la war ja fasu ci di gawan kero borom tam dog ci di gawan ñu dal di xant del ci daru man na ba mu ñewé la dal da ja ka jakka ji julli ba takko sa ñu hand ak makhraja bam sel male la holu bokki mbak wax lan ko lon ñepp man ñu ko fekke fekk ko sikki sakka dal di halako gaaw kero la ko de daru ku wi di nga dem ko la serigne daam moma ko don xibar mo way ko ngir daam wala nga laaj serigne ma mar ndaay fet mo yo kero buntu ba don ko wat wala nga laaj serigne ma mar ndaay fet mo yo kero buntu ba mo koy wat amna de lu ma don xibar ba tuba tuba tuba tuba kero kasam kaliyar ba begna bobo alhamdulillah ala alqudum dem delu dangi delu dem qadim ma wax la bis ba bamba gonté dar yam dar bi wi ganar ba na yey war fukki fana juron ñeneen fi gaaw la bamba gonté daru dal de saw bi bis la soxna mu ci doon jay nakka ba tax ma way ko yalla na faat kudul ko nak man duma way xibaar kessul li bor ya nga ni war na bari kelo la de ngi dox ba daru na naam man cierna joko ba su ci di gaawan bamu ñewé borom ba mbacké bari la dal de wolu naari way ganari mahmadu fall ak sheikhuna ñu def ko kiliko togon te gel yam am mun ko te takko sani suuf la romba sa bay fekk na dekk ba bippa ci sa way bay ndam ne kene ba buntu jakka ja lolu sa bay te dina yow mom ne ko yaade sa way fekk ko fa kenn ku du man te jakka du mag du ndaw ni ñepp daw ngir xare da bay ni mom dal de joy de bisu bisu mona ko fa seen ma dal de delu morom ba kanka delu laaj mor ma musar tek serigne ma kumbali ñoko ci yar bam da ko xante ñun la wira den dey ci ko toori be yalla waji hat wala ji ni ci ci di bir jaar dawal borom gawaan ne sif ak reja moy ñugu ndjay ne ko borom gawaan neena nga dem dir bel ca ngay banaan kérok la wal beté ko jaar ci ngaab wala ji legge muy yey na kérok ma dam ba kure juul sa ngeem na yoy na ba parti bu lo xol ba soy na mota la am ngaab xew fa ngaab ban faté ra ga la ci ye raw ta bu moto ba ci bamba di ne fañ jaar mo gante fa daal yebal fay dom kérok la dal di wolu qaali baba ak sey ko am te do serigne ma samba serigne ma samba kure may len keri moto baal ci bang fa haa te keri serigne ma samba kure tour na faat ñu bam ko rat ci julle kay ba yaat kérok la wax ne fuma def ab julle kay dem na ba lal ko xamone def ko jotaay te defa ñaan di ko ci yaari abada te defa tuddu yalla ak muhammada serigne bamba ne ku ñu farop mel na ni yaaga tuba tuba tuba way di ki te go da le jari tuba kérok la bamba ni xali baba ngir la mu daxan ak tuba bi booba khadim ko ya kharikum fi din babul khair wala takum fi din babul khair kérok la khadim ko tumbal na la cheikh bamba dal ni ko jegal na la ma wax la guddigam waré fanga be jëm ci njurbel nasaran billah da xaar gawon fa dala bang fa tolo la waji na fi na bagaye tolo motax ba ci salim fal ma ben di gour ne dala man na dal def daaru xabor cheikh modou fal salim nay domam ja and ak serigne tay ba ñu wër hurum je motax ba ci bang fa and ak serigne sagaade tan bay sa fa sal bamba subhana man fil bari wal barina ajral jari kullan jama subhana man li jada bi sabina fi qimmati li sahibil madina subhana man laylan wa irari fil jari suko ko mul yara ci sawo takor moko wa kon way ko baba moy gor ya ala al bona gayi ya la bahrin ji jaham ak yiri cheikh bamba dem na fepp wona ñepp wote na fepp fay na haaji ñepp ko mokalon bo be jaal takko ba jeri jangi moy nawet li noor ka def ko ba suuf la modim kamil dan bay mi salam alquran moy kamil deglu ma wax la bam bare rom bu ngulo ba fa dakar ak ture dal de fatte kerek la wacc wolu som na mbatt moy som na fatte ante do na sekki ko gaaji gene fi jaan tam nak di ndey alaaji ma mar mo tek serigne ma samba touré jogan tan mom bañu neew cheikh bamba na ko do morom kérok la na len ten gorom gorom na len serigne ma samba touré dal da dal ci kenam ak cheikh bamba dal de kaam ba mu gisee ñom la wara dem jur bil serigne ma samba war tuba bi geurbeul na ko koma alo dalal de del cheikh bamba dal de ko digal mu delu delu te dem mu leen ma del ci mbacke mu ngi nan ko denkar na la soxna mbacke alhamdulillah alladhi yuriduni illa al mahdi wa yusunul badani mota ba cheikh ahmadu lamim tuddu yor soxna tu mbacke lile kabire lile tax ba soxna tu mbacke magal mbacke turi tuba de wa andu yalla na ya gawade budi magal nu de ko way ja badan man hakka mo tax bo wandi rek tour ak rew ñep tax ya ngi mer alti ya ngi jep kérok la dam tanan ci tax ndaarem kangam ya tuba bi ñep di ko yim ñu bëgg ko tej ko ci biir du jeti mba xaan de wax ne bu ko kenn seet guddi kérok lam wax ci sey ko bamba ter bamba ter bamba ter bamba sañu ma koy netti li gaay yi bëgg siaba mana ko bacci lu maro re ba xaan ko ndege kuma mero dana maro muna ko ma yow du maro ci duniya cheikh bamba du moy ko mu ngir ken kerek la na ba wax na baan gudi kerek la delu daru manan fo bi yalla cheikh bamba fa na ne dund baja badar leeri badar ye jolli guddi kerek tuba ba dan ba xaan rocci ku ñew ñuy cherti daal manam beggoy ñuy dural kerek way daal ci xéti nga na ye ñu doon far waru bay musa ni fekk fa man cier mu won ni lepp ci suñu dara dara daal tudu li gali ma ngi defay tiri ñu dal de delu seen wax di biiri kerek la kangam yépp ak dafel agel war ya wa dilaw bamel yak ak ke doya xef.

Mene fula gangal haram ga sawara Ahmadu njay mayara Ibrahim yalen khamal maqama Ibrahim am nga len tagon ñu gno ba ziyare nañ tay ba ziyare Touba ajale gang bar wa matale say do ibante bamba samba yaqo sam ko ba papi yong ba

Apabila yang bapak Rasulullah, Rasulullah, ayat yang sering tuba dan mulwalahi. Selang lugau kain, jual yalla fes kepala santan tuolu yalla. Yole farange tek na tuy marabu, ngir xamne man nga xaw fu man nga xobbu. Yonu murid tempi nga senu raya, saw des lañuy gero ba am hidaya. Sambor la gaay xentu fi ba gannar, la ka nga jog ci tudde Sidil Mukhtar. Ya ñeeka añ makka ci yonu bamba, yaay sant yon ci yonu xexu bamba. Bu nek ya ko ñeeka am ci sodar, ya ñu musal di ñu musal ci ay daan. Yaay ndimbalal rew mi ci atum bekkor, ya don lebal wa dool yeen fi di bu. Jirim yi ak miskini ak ni baayo, ak muslu kadi waaju ñew nga waayo. Amana kuy dogoy wetax baram ba de xamne ya tan ndeyam bayam ba mene fula soxlu ba far tandam yi mene fula goti ba su ta jefi ya wara salatu ya la ag yondel ba sur ko ta xaw rango ngeni li ba Daibatil, amul ko kay kay, kudal ko.

0: na biara yukini man jali ulen ci mara
1: man jali ulen ci mara
0: dum na biara ma atala ke ta yara mu dugam do go sa den bakada wallahi wa dinne ko xamna ma
1: sa ta ma ma jaya ci ngajur kaya
0: dum na biara ta xawluna man li dayna dayu baqi waju ko deg waramuñ balaaya dawaramuñ na fi ak bekor be te waru kon bon ak bakar bi ilahi tawbatan nasuha ilahi tukku tawbatan nasuha min kulima fa'al wa khabiha budul kon ak xalaati ñi parno se dana fi way way dafal waso se a'zana llahu min ash-shaytani kullu hasidin min al-jirani wa min tafassuq wa min takabburi wa min tahawud wa min tanassuri shaytan day mbeur muy legge ro xale ba bi dim ndagam digan ko fewale ana yego ci alquran la yalla wax inna shayatin la yuhuna ila nafiqiyan diram ngir jamano jangal isala ko lesina amanu buñu démé Touba li wa Touba té buñu démé ci réew mi melné ko ba waye Serigne Touba mané fu ko na mané fu ko djublan ku tawlu day def tabarakallah na def mbotam ya ci Ahmadul Mamoun ak rakam ya jam tanuna Ahmadou Fati Touré yal nañ ko touri may yu day wa touré té bamba bol ni ci gor diwan té fa borom gawan mu delu gawan yalna watu mbutu gogi ñoro yebul ak ci gogi futa tora di tal ba bamba tale won ci rew mi yalna ko seex de kale far ci rew mi de dem gi yalna doli koy maqama ak ngiram ci rok ci qiyama amina amina wa sallallahu ala nabiyyina wa man wallahu muhammadin wa ali wa sahbi wa kullu min tamindo fi zi wa radiyallahu anil hadimi ma talami المخدوم وهب الله بهم موسى عندك سرين توبات تقو

0: mouride lu ci way man nang ko def muy ay pagatef yo xamne kenn ku ne xam nako lu jëm ci auto yek lu jëm ci carburant bek lu jëm ci balay yek rato yi lepp luy jumtu way rek luy tax liggey bi meuna gaaw meuna jappandi serigne bangi ci soñi mouride yep bir rew mi ak bitim rew di soñi ñi nga xamne yalla dogal na mënu ñu tew nu xamne bu nu mën ta tew ak seen jëmmit seen jëf mën na tew nim koy waxe sa suné rek liggey bi dafa am lu mu laaj lu bari lo xamne nun talibé rek nokoy def kon mi ngi soñi ñepp rawati na wa bitim rew ni nga xamne non lañ da taxawé ci liggey bi ñoomi nu wajal ko xamne bis bi jégesé na fasiné ci tabbi ni nga xamne non lako sëriñ bi bëggé mi ngi ñaan yalla nañu ci sëriñ bi dajalé ak ngeerëmul sëriñ Touba té lu ñu ci am yalla nako sun borom def muy guddu fan ak wër cheikh modou muntaha mi nga xamne moy sëriñ Touba khadim rasul diko ñaanal sëriñ ndax di yalla na fi yagg ci ginnaw kilifaam gogui di ñaanal mouride yépp di ñaanal sëriñ cheikh mbacké mi nga xamné mom suñu tawfiix la muy tawfiixuk njabotuk sëriñ touba gi ak njabotuk cheikh rafal gi ndax waxtu batum ndigal jibé rek ci mom lay jaar ak ci fi sëriñ bi té abbay fall mom fu mu ne xamnañ ni ndigal mo koy dundal ndigal mo nu fi indi mo nu fi bayyi bu nu ko noppé dégg rek defatuñ dara sétuna kon baat bobu ñu sëriñ bi indil ba ñu pidiko and ak ñun ñi ngi koy ñaanal suñu borom kattanal ko te wéral ko ba li sëriñ bi bëgg ci mom mu am ko momit lim bëgg sëriñ mu am ko yalla na liggéey bi jappandi ñëpp yalla na ci ag ak jamm te am ci ngeerëmul sëriñ bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: tabarak lepp na ma dal soti deg na yeg na ni mi ñu waté ci motay ci dëkk bi borom sëriñ bi tuddal mi wone way war nañu leen tuddu ñoom itam kene say seigne mourad no lay say nga am ñu rek ali ñang mi ci daru khulus te di jamar lol buñ ligé kenn non lañ ci buñ ko ande noko buñ tamé noko an tamalé ba bay kenn ko lima dem ci won seigne mi meñ ñu bëgg amé nako ñu ko bëgg meñ ñu dello ñom itam ma ngi la xamal noné rek ñu rebe ko ni am ni ndax li ñu dañ ndox magul da ko dañu waye bu magul jallé ñu ñep soñé bi gëna yaatu wat ndax bu tay yi dée ñu bëgg dañu wat bu taade tay yi té boba rek magal jall ñu mëna yaatu oté yi man ko jotté ñep xam ko ñep xamné noko bok nan noko jappano fonko noko tamulé noko agalé noko ñu ko sëñ bëggé on fa ñuy soñ ay faju ci barké sëriñ bi yalla ñu ci dañ ak tawféré sëriñ bi nak ndax sëñ muntaha ñanam gi da xal fofu la koy mujjele yalla ndaye tawfa serigne ndax neen ko daye tawfa serigne ce lepp li yom ce lepp li yeen ce lepp li barkel kon yalla ndaye tawfa serigne ba defe ko ne ko serigne beugé bu fi jogé am ko am neen beugé neen do assalamu alaykum wa rahmatullah
2: waaw jere jeuf sa serigne cheikh nim ko waxe rek fim ko tejje rek yalla ci daye tawfa serigne bi kon nak serigne bi neena mi ngi soñaat mer xamna sax alla jëlon na kaddu ci turu serigne khadim waye xamna taxaway daan taxaw neena mi ngi koy gëna soñaat bu baaxa baaxa baaxa baax num ci daan taxaw rek nako gëna yok num ci daan taxaw rek nako gëna yok ndax dëkk bi yaat na takna té bari na mbari té ndox ak mbari té jaxaso kon nak Allah yaak seen xalé ñi nga xamne yeena ngi fi tew señ bi neena mi ngi waxaat mer jere jëf ci yeesu waye na mi ngi soñaat ci ñu dëgmal wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: té xamna ni man la ji wonit sabul lu ban la ji won ak lu baaxul bunul tekay ma ngi sax lay tiranga ci tol kula tan sangam dakoy japp ray mu faratal ko aw tundu may koy alal da fay sant deng deng mu andan ngeram te far mel ni ak tole mbate geewal ludul jong ni jarama tay aw ndigal di far lo ko wa ko ko daw jekatul dama fek ndaw si param sekk bis te ndaw so tamo sut param yepp xel majis muy faso jog degel wepp far ba far yepp ben te aw far du jël mi ngi waaje koy sel sel rek dekk te na wepp far yow na sam xel di dal mi ngi japp geutam di xepi param ba to yal na seeni serek seeni xol majis nang muna wax ma lo bëgg yow manako ludul jël la man soxlawul ku jël lepp ludul ndaw sa ay nax la jël ko jël ndaw sa mo jël ay nax niwul lay nax niwul rek la bëgg man te ku yuut ludul lol ay xelul kon yalla am lo xamal lo

kwam laf ludul yalla am nan bugal kwam yalla am lo xam ak lo xamul kwam laf ludul yalla am nan bugal ku reeron ko deewon ko taalam fayan kama jerek la wan serigne be mawal ba mangi berex nak diwal gaay fay namay sante gi may xarit yow waxal ma wax yalla tay ji ak bi yonnam ñu santal massa sang bi may begal dama bonte sofante xol xos bade te mota bama ma baxit te saf saputal dama bonte sofante xol xos bade te mota ma baxit te saf saputal dama dik def kenn ko xamni ki xamul laf manul laf mu jog fam mafal bama ngeen del ngene la ngeeram te def kenn tay nak ku wetti kurel geeram na ko gem na ko it santna ko ngir mo ma jox man lu sa xel dajul geeram na ko gem na ko it santna ko ngir mo ma jox man lu sa xel dajul xarit nit ñi kenn man la tax ñi geeram te kenn man la te ñi gore de ke jew dañuy lek sey yef di wax sey ayib defal len yow rek ngir yalla yow fajal len lor faw tay nopi kon ñu jël faw say lor nga jël seen yiw kulay jew te yow do ko jew jox na lay tono man nga ñayam te des nak taxaw kulay jew te yow do ko jew jox na lay tono man nga ñayam te des nak taxaw sa xol bi bu muy war waré kay wañax ngirub jew mu ñal ndax fay yalla ñew ku far japp far muñ ba jot ci payam ñakoy nonu xey bon mu xey de takaw njegam yalla mi boole nit ñepp def lañuy dox di moy lub laram de ti daw ku toppul boromam du topp kemam ku nar ñepp nangul ko mo gën di ndaw bayal rek saw sas ku waccu sasam lamuy def ci bopam la xal setalaw la lay war ci nit ñepp yow de ko def te fa faate mboolem la war nit ci yow ku yàllay defar loo njabootam ngi kët dangay muñ ni suusi nga gis ñépp aw muñal yow te sellal sa jëf kon nga am fay yàlla far gën ña lay dox di jëw xarit dëgg bul gàddulub tànk nit ku gàddul nitub tànk gàdduy loram xarit dëgg bul leb te bul leb la it leb ak leb le tay ji du may kenn ngërëm ku ñëw leb la sa yëpp ba fay jot fayul dafay yàq sa der nga yàqub deram te koo leb ba fay jot fayu kooka it mu far dañ ci say mbir nga dañ ci mbiram bàyyil nit ñi ak seen yëf wut sa yëf ba fa doylu wëllis ku nekki yëfam lëggeeyal sa bakkan ku yaakaaru nit ba far jekki jàmbat loram ak meram ku yaakaaru nit ak lañuy jëf ba tax mu xëy tëdd kookee yorul am xelam lu bon bon na ngay xëy di def fawulëf lu faj soxla bul féete woo lekku ñam sa bakkan moyul di gangal gangal ko lu baa diw sasam dib ciram amal nëf ci as fulla am as njëriñ amas itte ndax yàlla may las xoram jëfal yow te jël mbaa nga jëf jox ko sab sëriñ lépp gën féete woo xoola cam njëgam nag jëfoo jël jëfoo jox ko it te galloo ko lëf kon ba tey doo loram njëgam nag jëfoo jël jëfoo jox ko it te galloo ko lëf kon ba tey doo loram nit ñi nga gis jëruñoo waxal jëruñoo defal loo man di def yow dee ko def ngir yàlla daal loo wax waxit ñuy wax lu bon loo def defit ñuy def lu bon loo jub jubit ñuy dëng daal loo soñ soñ nit ñuy saxar mbaa sax ñu fay kuy def jëret saytaane ñëw fay kooti daal loo xam bu xam bit kenn du noo yaka waaja bax waxumay wañax cay lii ke rey mbir am na daal sàmmal sa digg ak yàlla yow lii rek ka des soññee ka yeetee kay xulew nit wéy na daal nit ñépp xam nañu wépp waaye xam wépp yiw koo gis mu ngoo ko xam-xamam dafa lottu daal koo ciy fexee tere jëf jubon mbaa wax jubon ma nga lay fexee noonoo ko bañ lii xam ko daal koo ciy fexee yóbboo kawan fañ a jub awan ma nga lay fexee tegee ko foñ tey miccu daal lii nag njëgam moo am la gën na nga yow yow fafa ci ñëppal seeni mbir tey waaxu daal nabbul tewee noppil tewee jàppul tewee
farlul tewe santal te daw tay muslu dar nun ñepp yal nan yalla may muccel ngereñ fawal ngeeram ak pal gudul dañ mukk dal mbok ak murid ak jaamu rek ko man di gis buy dem demal buy jekit ngay ñukk dal ken reeratul tay ngir ma ñepp ko xam bu wër ko gis demul dafa jox mbiram seytane dal kuy bañ digal seytane mo saytu mbiram seytane nak kum saytu mat nay wattu dal li tax dawal li tax moy li tax bayil ñepp ak lañuy def tay te xeraw faw dal ñaaxal sa bop ak kep ko gis muy sawar tay daw ludul saf sang wax ji ngepp ko dal bul woti nit bul soñni nit bul khutba nit wéla sa bop ak waji daw ni la ñepp dal bul woti nit bul soñni nit bul khutba nit wéla sa bop ak waji daw ni la ñepp dal ken dooto gis may wax ko dul sa bop le luma deeti wax sa bop tax xamna ni dal luma deeti wax luma deeti def sa bop tax nit ñi ma gis jeruño ti ciow ak ciona dal kuy bon na bam kuy jum na jup lu ci man di am man may liggeyal ban batay gem yalla dal kuy bon na bam kuy jum na jup lu ci man di am man may liggeyal ban batay gem yalla dal murid saxara ngi ni setal mbiram te xalam nit ñangi daw di ci jëm ak seen yef di gëram murid saxara ngi ni setal mbiram te xalam nit ñangi daw di ci jëm ak seen yef di gëram ko gis da koy bëgg kay téro ka san yefam te xel wa muy dawata xel we ko may limu am te donte day tedd fi jaaram du yobbu du dem ken dootu gis lu mu am ken dootu gis ku ca jëm dawal ku daw am yëf bul bëgg yëf te taxaw taxaw di bëgg yëfit ñaawal sa bopp ak yam xëy tedd tookale ngir day xañ ku am la mu am tey dox diggante ku ñàkk ak am di yokki moyam xeytad baaxul ci ndaw baaxul ci menn magit baaxul ci ab sëriñ nit baaxul ci am muritam farlul ku am taxa saggan am xelam rafetul kuy daw ba jot lefu ku naa sëriñ ndam ëpp yiwa ndam ñeyta gi dënd yow ku wert la ko way nawet noo rek nawet nga bëg mbég booleg ndawam te may nu ndolleg ni yu rafet yàlla mu yor ci ab loxoom kaw te des ma ab loxoom xabli mu yor lépp ak loxoom jox nu ko yor ma bu rafet nu moo ngi dég lool te waar nag lool ngir lañu fa mbool jëbal ma ci noor ndax nun danuy mag ñu gën ndaw ak mag te man ndaw ak mag mbool a ngi ci noor def nañu nu mbool te joxnu nag mbool nuy sant kay mbool mbég nawet ak noor jox nañu nu ndaw ak njariñal ndaw ak ndaw ñu dul daw mbool a ngi ci noor aduna jaangi aduna jaangi te dundu gaangi mboola ngi ci noor noo boole noor ak nawet nga bëg mbég booleg ndaw ak mag faf mboolu ci noor yàlla amul lëf lu ko jakee def yàlla nanu faf def ñuy boolu ci noor yàlla nanu am nguur te yàlla nanuy buur buy boole kay jiir ci nawet ak noor ñun yàlla nanuy tooy te sax ci ak tooy sunuy xolit tooy ci nawet ak noor firdawsi yàlla nay lu ñu fa bëgg way def ko ci nun nuy bég nawet ak noor yàlla mu dëkkëg jàmm te dëkkëg àjjana dëkkëg ndam nawet ak noor yàlla nu lëkkoo kuk dund lëkkoo kuk wërte lëkkoo way nawet ak noor yàlla nu lëkkoo kuk dund lëkkoo kuk wërte lëkkoo way nawet ak noor yàlla nu làngag yàlla te làngag ñu ñam ñu langan nun nawet ak noor yàlla nu àndag moomati fawwag mbariye ñu àndag nun nawet ak noor yàlla nu rabboog jëmam ja rabboog
gaay ñu rabbo ak ñu nawet ak noor yeena mu feteek serigne bi feteek lepp mu feteek ñu nawet ak noor yeena mu taqok sutura taqok tiranga taqok jum nawet ak noor yeena mu jag jup sax ci jag ak jup tey gën ku nekkup nawet ak noor yeena mu wërseuk wutsi wulew nak wu dara dul dok nawetakum nor li nit ñi daw jëm yal na fi daw jëm ndamal nawet jëm ci ak ndax degum nor li nit ñi daw jëm yal na fi daw jëm ndamal nawet jëm ci ak degum nor yal na nu daw jëm fa mbari ya daw jëm te baña daw jëm ci nawet ak nor yal na buru aras may jup falak lepum nawet gënum nor yalna sunuy non ak ñu sunuy non saf dekk ci buun saf nawet ak noor yalna ñanay buun ñepp ak ñanay buun raw ak bon ak buun saf nawet ak noor yalna sunuy mbir jupte sunuy kër jang sori lor raw nawet ak noor yalna sunuy ñaan nangu sunuy jaan wacci nu rahman jang nawet ak noor yalna mu fess ak yalla ko fess ak gem yalla fess ak ngor nawet ak nor yalla no mbey ya yepp ngeeram ya angam yu mag ya dar nawet ak nor yalla na fi ñam ya yepp deeram ya yepp ngariñ ya sax nawet ak nor yalla no dib tak bu yepp way tepp buy teewé faaw nawet akum nor yalla no mag deek te def nu ab deek bu sax buñuy deet nawetakum noor yalna na teyub dekk tar ak jup te ap ñeppup sax nawet ak noor yalna na yokup doylu te yokup deddu te yokup xam nawet ak noor yalna na yokup mucc te yokup farlu te yokup way nawet ak noor yalna na yokuy tent te yokuy ndolen te yokuy may nawet ak noor de yalna ni der ar sunu wa kër nuy mucc ak ay sar ci nawet ak noor yalla ngi ni ar taw ak may kar ak lu yaakar ci nawet ak noor yalla na mbo lum ngeeram ak mbo lum cantam bo lum nawet ak noor yalla na mbo lum ngeeram ak mbo lum cantam bo lum nawet ak noor yalla na mbo musaka ku yol bu sax bu gën lol nawet ak noor ya saytu yow bax ya saytu xar bax bo joxewul bax joxeli xar bax ya saytu yow bax ya saytu xar bax bo joxewul bax joxeli xar bax jebal ma ab taw mbalu gënal taw gënal ma ab taw tepp ko bax na nga na jox mbay mbalu yamang mbay mbalu labal mbay soxal ko ci bax ya gëni jinne fappa ki junni fabal junni joxnu ci sax bax khalis bi xittil wuri bi xittil jam bi xittil te xoti nak bax xaral nun bax xoti nit bax bu wer ci sax bax yow ki am bax soti la soti ngariñ ñu soti ci nun yu bette te doli nu bax soti la soti ngariñ ñu soti ci nun yu bette te doli nu bax xappal xepp sabar ke bepp ci sunu bopp xafinu xarbaax soti ci num koom mo sotiwul moom ci kenn ko moom te solnu sak baax joxnu lu suuxal mbay ak lu suuxal jàngal lu suuxal nga seeni mbay baax joxnu lu gën lool nawet bu jub lool ëpp ko ndam lool gën koo rëy baax def nu ku dul ñee kenn ku ñuy ñee ku ñepp wax ñe ci jaka ku baax def na ku dul ñe kenn ku ñi ñe ku ñepp wax ñe ci jaka ku baax ku bëgg ndox baaw ku ñatt ndox baaw kon war na ñu baaw yal na ñu baawaan yal na ñu baawaan am ndox mu baawaan ak may yu baawaan yu ñepp yalwaan yal na ñu am jël tawak lu gën jël te japp ndam jël ublam bi diwaan yal na fi taw bi ñew ak sëriñ bi
natal barab bi saxal bi kiman yalna fi jamma tira nga wacce sutura fawak xetuk sulayman yalna fi yonnem bu nek ñew ram yok sunu fam joxnu lu nuy ñaan yalna fi xitti yalna fi dotti yalna fi sotti cantu gusawan kamana wacce yalna fi wacce lu reey lu wacce jinni bi naan kenn ka barkel te mana barkel yalna nu barkel te dolli nu breen kenn ka def gaaw yalna nu may gaaw waami wu reey gaaw wu ñor ci dabraan yalna nu dabraan may ndama ku breen yalna nu rahman ci mbooti rahman yalna nu rahman nangul sunu ñaan gerte gi baawaan dugub ji baawaan mbir yalna taw fepp batooy ku nekk bekk xolam batooy fu nekk mbottu di fa jooy ñu xam ni yalla dunu juuy yalna nu buur ak yermandeem ak ña mu jébbal yermandeem ñeppa nga ne la ma kireem xeeki cant su ba cuuy sunum nawet yalna gëne béppum nawet bu gën bu ne ni ban ba kay ndeg gëne képp ku ñuy nawaka jooy bu ban ba sooyul dunu sooy mukkute sooyul dunu sooy waayam ju nee fi dana sooy ak ndawalam ñor na ba sooy ku xam ku xam faw mu xam ku xam ku am faw nga am te sunu waaye xam te am lépp nu xam ko am ko suuy ku xam ku xam faw nga xam ku am ku am faw nga am te sunu waaye xam te am lépp nu xam ko am ko suuy murid yi sooy ak saaya des rac yi ñuy sif ak jaxas yu ñuy ndawal rekk fi des ku ci rafet njort du yooy njort yi yàl nañu rafet pas-pas yi yàl nañu rafet wax yi rafet jëf yi rafet kenn bañ a gooyal bañ a gooy ku ne na taatani dabam ndata ñi feesali dabam ci dara jay kaay dabam yépp ni dell te du fuuy ku ne na yaakaar njariñ ci dara jay kaam njariñ te may ñoñam ñépp njariñ bay seeni tool ak seeni mbooy tuubak rafet njorte nu war sant ak soriñ mooy nu war fedd li gëm rekk nu war te xere kay yaroo ka nooy lu sedd xol lu musa am nun ñépp yal nanu ko am am lépp ndam lu mësa am am xol bu dul tàng ka nooy yërmande yal nanu ca jot sutura yal nanu ca jot xarbaaxi ndam yal nanu jot yoo xam ne laf dunu ca juuy yow yaaya yoo sopp ak ragal dol ñu soppakuk ragal te lépp laf lu nu ragal bunu ko gis na bunu ko yal nanu mag mboolem ña naag te bañ a naagu bañ a naag jan fopp ñay naagoo ka naag ndam lu ñu fab xëppnu ko te naa ka bind asamaaw sama dëggeg lépp lu ñaaw yal na ko dox bugam bu gaaw a gaaw fab lu rafet sëppnu ko te naa ka bind asamaaw sama dëggeg lépp lu ñaaw yal na fi dox bu gaaw a gaaw fab lu rafet sëppnu ko yal na nu sëpp yërmandeem jëpp jëpp yërmandeem tëjal nu wépp waxandeem woo xam ni wii sëppnu ko moo dàq tëj ña mën a tëj moo dàq faj ña mën a faj moo mën a lijjanti lu lëj lu mu waxul jàppnu ko yal na nu kaasalati suuf yal na nu siimalati suuf yal na nu may nun gaay suuf yërmande ngir toppnu ko suuf aki xol yal nañu tooy àlla ki kër yal nañu tooy tool aki mbooya képp tooy lu du lu yiw ambunu ko nun noo ngi xam bu taal yiw te noo ngi son ñu gaay yiw yépp ak xam bu cin yiw lu du lu yiw xambunu ko yal nanu tëf ñu tëf lenu yal nanu bay ñu bay lenu yal nanu way ñu way lenu may giñu yor abbunu ko may lagu yàlla def ci baay ban baa ko xëy jële ci baay def ko ci man maa koolu saay nun lii nu sol rabbunu ko ban baa ma rabbal sama baay saajal ko may ban ba di baay
mo gën ku nek serigne way li ne ci nun nampunuko li ne ci nun porunuko li ne ci nun baccunuko li ne ci nun saccunuko bamba ko fa lambunuko xena la yow ki materus mayno ci barkem ñanga rus ñepp ak ci barkem ñala rus seddu xol ak walu gutel bala nu may walu gutel ci darajay ñanga metel ñi wey ba def ci sa ngeneel woro mi kala ki metel xinal te dotti sa ngeneel xinal te xitti sa ngeneel xinal te sotti nu ngeneel ya faytu yow geeji ngeneel non taw bi may ngeenu ci leuf gancax gi may ngeenu ci leuf lu ci ne dolil nu ci leuf te dolil nu jubak cefel sa jep jep yal na dajje legen ci man lepp dajje lama gënal lepp dajje lepp lu may ñaana dajjel lo xamni li duggu nga ca loolu le man begal ma ca sama xolit seral ko ca bu yek xol lar bu ma neel lepp lu may safa kenex yal nay la lay safa kenex lepp lu lay safa kenex yal nay la may neex ak ñeel ñun ñepp yal na mu dajjek lepp lu seddu xol dajjek lepp lu dal xel te dajjek la ñepp bëggona dajjew ñun ñepp yal na mu sorek setané fa wuté sorek wayam ji nekk te sorek la ñepp bëggona sorew ñun ñepp yal na mu manek sëriñ bi fa wuté manek yenen bi fa wuté manek ka ñepp bëggona manew yal na mu sa bak ci naat tay gën ku nekk ak gënaat képp ku nuy bañ di bonaat fa wakalox ñu di ko leel nepp yal na ñu lu jox lepp ndamam delu nu jox ñepp yuwam delu nu jox ñepp mbegam nu la retel xol yal na ci dug walu tel ñi fa bi kala ki metel ak ngeeram jebal nu tel ñu jot ci ndam yobbu ko tel xamna ngam lo xam jox ma lo am defal ma lo man di ya di ngeen jib sang di soppe di xarit xamna ngam lo xam jox ma lo am defal ma lo man di ya di ngeen jib sang di soppe di xarit deselo malaf nabbo malaf dencelo malaf da nga bari ngoro ak diina ak worama di julit deselo malaf nabbo malaf dencelo malaf da nga bari ngoro ak diina ak worama di julit ñu bëgg nga ñaay ak barke war nañu lay lebal da ya gore am ak pay ragal yalla manduma ñu bëgg nga ñaay ak barke war nañu lay lebal ndaya gore am ak pay ragal yalla ma du mat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: ci ciuray muy gel gel bu waw diko fekk ko mu tok ci wa kër mu tajal ko mu ne ko loy def ni mu ne ko ja ba ci surul jigen nga kay legi togal suru andok jigen ni god ñi tud ci neeg yi jigen nga legi mu ne ko ya bon loma indil ya bon joma indil dal na bax na kon dana dem ya ba bëgg def jigen yalla dogal na ak dem taxaw na momi xam nga ne tum nu khalaf amon na ben kharit ci madinatu munawara muy sayyidna sa'd ibn mu'az mom nga xamne sallallahu alayhi wasallam ba arasu sun borom je yengutuna ne wona ihtazal arsu li mawt sa'd sa'd ibn mu'az mu fa'at sallallahu alayhi wasallam dem nan moytu len bala ngeena joggi malaika ya nga fess del duggu nge sa'd ibn mu'az ngir gemam gum gem ak bax gum bax sa'd ibn mu'az ni lu jitu l'islam kharitu umayyatu mu khalaf la won bu umayyatu rombe madina nawara bobu yasriba la tuddu wacc ci umayyatu mu ganale ko momit bu ñewé makka dal ci kal keur umayya dal di koy ganale legi nak ganna bi sallallahu alayhi wasallam gadaaye sa'd ibn mu'az joge madina ñew makka bëgg tawaf ci kaaba gi dal ni ko xaaral ma ben waxtu ci beccëk wu wër ndax ma mëna dem wër kaaba gi naka la genn and ak umayyatu abo jehlin seen len yow abo sufyan ki nga and yow abo safwan ndax umayya ab tawam safwan la tudon adena la arab tusul buñ la der neexental dañ lay dakental ci sotru taw yow aba safwan ki nga andal ko mu don muneko sa'du muneko yow sa'du gisuma la ne yow man nga wër kaaba gi ba nopi delu wat and ak sa sécurité am sa jamm ni ngi ko bëgge yakuma ne lolu warna mëna ne mune ko lutax mune ko yeen ñi fa wacc suñu diiné maam yi ñew sa seenu dëkk ngeen aar leen ni da ngeen leen dimbali wallahi bu dutul abo safwan mu ko mayata mi nga andal duma la bayyi nga delu wat sa kër ak jamm saadu ne ko boma téré kaaba gi dana la téré lu mel lu gëna graw mune ko lu mu doon mune ko man ma ngi ci yoonu fu ngeen di jëgge kon manen ma dox sa digënté samba doto meuna jigi dem sam alal ji dak sen commerce ma yakku ah umayatu ne ko yewet nak saadu bul wax ak lin kaddu gi bul fatel nak moy sangub dekk saadu no moas ne ko waw yow sax umay xaaral ma wax la mbir yow fan yi bima daatan jogu madina deg na ci lam ñu yonenti bi muhammad sallallahu alayhi wasallam neena mom mok wa keureum ñolay ray yow muneko man muneko waw muneko fu wax ne fu lañ may ray muneko xomu fan la waye neena ñoo neena ñolay ray de waxuma moko saabam neena ñolay ray uma yottu ne man ko ndootuma gennati makka ay yalla dogal ne faawu mu genn ñew ci kërëm mi ngi tit bay pat pat ñew ci soxnam ah ya umma safwan alam taray ma khalali saabu yow ndey safwan ndax digo lima saadu wax muneko lu wax muneko muhammad neena momay ray moko wa kërëm de muneko kon dey bo yobo waaj muhammad du musta wax lu dul deug lu ma sa wax deug bi xare bi joté bi nga xamni ki ñew na saboti ne ko yow jigen nga bamuy tak di waji dem soxnam neena ko bul dem bul fatali la saadu waxon ne mom la muhammad wax muneko na moy tere way munuma ñaka dem biñu netal di waji dem dal ne ah nu ñuy xare ñun ñok banno bakkar ibnu abdi manaf dañu nekk ci état de guerre buñu genné mën nañu jaar ginaaw ñew songu makka faagaagal suñu njabot iblis soppe ku jenn jëm nurok jëm ji ñox suraxata suraxatu ibn malik ibn jawsum mom la iblis jël melokanam nga xamne mom do ko xol muko di sik sak nan ki suraxata la wala du surax te fek iblis la ñew ne man may seen partenaire dem leer xare ji ma leen di aral seen ginaaw ba kenn du leen song ah ñu dal di genn iblis jëm la jo xamne liko te bari wu suñ borom azza wa jall rek moko te moral bul deugar fit muk ne man nga jangonté ak iblis xam nga loy def la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim pexé katan mom bul ko amé fudul ci yalla lu ko moy rek iblis mom señ bi du sa morom xolal jëm ji nga xamné dafa dem ci benn sufyan ken ko dama bëgg gis iblis dama bëgg gis shaytané muneko shaytané muneko waw muneko té nga defé leen bañu gis shaytané muneko man dal mom la bëgg gis ñaanal ma rek bama man ko gis muneko baxna waye gis shaytané baxul dé dal di nganam ne taf ray ci kanam bi neko bu takusan jone defal borom sangam ko ba gis wajango takusan jone mu waxu dem ci borom bobu rek gis iblis fonkal mi mel melokar wala ken munta misal muneko le say say bu won bi nek da ya nek iblis nako tiarfal teb ak mom ba ci kaw rek neko dekk ci souf rek tey pour gene tass ap baka dem ba diko beug renne neko suma xolutoon gis ne dessa nga ñetti at yo wara dund ma rendi la fi fekk na duggal nako ci fiir fekk waji ñetti fa nako dessa mu joge fa na ah man ma fogon ne ren ma de wala di likay dessa na fi ñetti at legi ñaara at yi damay noso nos ba doyal men at mi ci dess ma jaamu yalla dal di tambale nos wacc yalla ko yonentam ñetti fa mu de tabbi sa war du ko nitu yalla ga neewon nako bul gi sheytane baxul de kon alquran la wala takuna kalisina kharajo min diyaram batar wa riyad wa yasuduna an sabilillahi wallahu ma ya'maluna muhit wa iz zayyana lahum ash-shaytanu a'malu wa qala la ghalib lakum al-yawma minan nas wa inni jarum lakum falamma tara'at al-fi'atan nakasa ala aqibi wa qala inni bari'un minka inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab wa iblis soppe ku jemi surahatum najusum and ak gañ nan len niñ len dem fuñu wacc mu wacc fuñu momit and ak ay soldaram kat ñu fogné seen partenaire li len galankor ci yoonu yalla niko suñu borom waxe dara lañ len jëfi sheytane joju nan len kenn mënu len noté yeen fi gëna bari yeen fi yépp gannaay yeen fi yépp dund waye bañ déné ba jakarlok badr iblis seen sayyidna jibril di wacc mikael di wacc asrar di wacc and ak ponk li malaika yu kenn mënu misal iblis saw dal ne peccen daw dal ne gis na lu ngeen gisul de man nga yé dem na ñu ne gees gisatuñ kenn mu ne mes mo gi sheytane fek tabal na len ci galum ba nopi lolu moy bam jakkarok sayyidina jibril alayhi salam mu ñëkka daw te mo len doon ñëkka encourager nak wa quraysi genn nañ and ak juroom ñent téméré xex kat ak juroom fukk ñen ñi ne jooni ñi nga and ak ñaar téméré fas di len womat war ci seeni geleem and ak seeni jongama ak seeni jigen ñi ngay teug tabalay rek di jinn di len way di salal ñiko ndey jor ak chamoy gaayu top seen bakkan non lañuy def ne sax legi mom gaayu sagani mom ku ci sa pos xawat bis mom da ngay daldi dem rek fenn liñuy wax naan dem jaaxaan ne xalamal len ma ñom abo jehlin non lañ def waye xalam lu worul de ñe de seen xalam lu ko mujju na jural len dugay suñ borom jigen ñi way di xass julit yi ñi wadd di dal rek di rend seen dawal di lek di wajji di nan seen sangara rek di teub di dal fifu muñu dox kenn ne may berne tay eh samba aduna da ngay deg nan gaay tay ma pé tay suba jor kenen ne man ma pé dal di jënd seen yu haram defa def la leen neppu nek ñu du gaay tam non lañ def ñu ne kan moy pé tay ñu ne abo jëlen ginaaw suba ñu ne kuy pé ñu ne soy lum na am re ginaaw la di suba kan moy pé ñu ne umayatu ibn khalaf ki ñëk rend biñu gënné makk moy abo jëhlin fukki ponkali gëlem la leen rendel ne lek leer ba doyal ma leen berndel ci xex gi ñuy xexi mohammed ginaaw gi biñu tolla bare bu ñu wax assal uma yatum no xalaf rend leen juroom ñent gëlem xana ñoo duñu buun soyelum no amrin biñu tollo khudayd mu rend leen fukki gëlem ñu daldi wuti bare bu ñu wax khudayd ndox ma nga xamne ma nga fete ci boori geej ga sax nañ fa abdir da fa abiss bañu déparé saybatu ibn rabi'a né moy pé rayal len juroom ñent gëlem bañu xeyé ak si joxfa bisum kéro uqbatu ibn abi muayt mo len rendil fukki gëlem bañu ak sé abwa nubay ak mu nabbi ñaari doom hajjay ca badar lañ dé ñom ñaar ño ray kéro fukki gëlem Abbas ibn Abdul Muttalib limi nek baye baye yonent bi kan ma nga bokon ci xare ba ñen ñi neñ da tuubon diko neub mënu ko feñal waye lu ci man dal ma nga ci gënaaw ñoom abo jehlin rek biñ tollo ci barab bobu Abbas ibn mom rayal na len ci yoon fukki gele momit de biñ tollo ci maaw badr ak sa badar abo muxtari rayal len fukki gele ku nek na commencé lek ci sa yobal al umawi neena yeveri ñi ngi won ak juroom benn fukki fas fas rek en général bari yana fas yo amna dañ ci seuf am ci yone pour xare la ak juroom benn téméré mbubbi kong yo xamne buñ la doore jaasu du aksi ci sa kaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom ndeysaan amul lulul ñaari fas yi wara man xare yu ñu mëna war xare dong moko top seug bi setal ma ñi setal ma guinew dole ak zahir jurom ben fukki mbub bi kon dong mom la xale soldat yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mam ñi ci dess fo fet mu dugg fo dor jasi mu jall waye wiqayatu llahi ahnad an mudaafatin lil duroyun wa alid min al utum nikum muhammadul busairi waxe jele na ci imnu abbas mun sayyidina ali neena bisub jarok ñaari gawar dong ñu am ñaari fas kenn ci moy zubayr ibn al awan kenn ci miqdad ibn al aswad zubayr fete yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndey jor miqdad fete ko wetu chamoy ibnu sa'd neena jurom ñaar fukki gelem lañu am diko togolo bu ke waré nangami kilometer wacc kenen war nangami kilometer wacc sayyidina ali ak marsad ibn abi marsad ño don togo gelem manam ño don ay lo gelem la bëgg wax hamsa ak zaid ibn haris ak abu kabs ak anas di ay lo gelem yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sax bokku na ci ñi nga xamne dañ don ay lo ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mok sayyidina ali ak marsad ibn abi marsad ño bokku gelem legi ñom ñaar ñi ne yarsal yonnati alayhi salatu wassalam yow mi yalla yoni do suñu morom ba ñi war nangami kilometer wacc ngay war nangami kilometer legi waral ñun ñu dox sallallahu alayhi wasallam ne len mukk ci aduna ma antuma bi aqwa minni wala bi aghna anil ajri minkuma akku len ma katan te gënu len ma bëgg tuyaba kon na ngeen di war nangami meter ma war nangami meter wacc dox sallallahu alayhi wasallam wa innaka la ala khuluqin azim señ bi nitu diine yep yep kogu moy sin kindifu royu kaya ñi nonu mom mi yalla yoni malaika di wax ak mom mu xam lu ken xamul di gis lu ken xamul mune len ku war nangami kilometer wacc man ma war nangami ñu ne ko wayo yow waral mune dedet upp len na katante gunu len ma bëgg tuyaba lolu xol ko ci amadou bamba bi ñi sañ ci jumaay ndiarem gi biñ koy gas mo ñëk jël pik door ci suusi jël xeer duggal jël turel bi tibbu soti ci kilifa diine roy kay ci wet bu nek la koy wone ah legui bi mbir mi demé nonu quraysi genn na ñomit ak seeni duro and ak seeni musa drapo wa quraysi jëm ñu wax sayyid ibn yazid mo yoré drapo ba sayyid ibn yazid bobu moy juroom ñaa juroom meel maami imam shafi borom ngir musiw mi di nan seen sangara di teb di dal alquran ne wala takunu kal seen kharajo min diaram batran wa ri'a nas wa yasudduna an sabilillahi wallahu bima ya'maluna muhitun yen julidi bu len melne gaay nga xamne dañu genn seen keur ci chaay chaay ak sigare ak ngistalal nit ni di galankor yoonu suñ borom neena lañuy jëf xamna ko te pek nako julidi seen katan di lu neew yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi muy waja jakarlo ak ñom sol na mbubum ko nga mitudu zatul fuduli rango jaasem ci tudon al abd ku nek xale bu mëno xex sallallahu alayhi wasallam ne la delul ba am katan bok na ci sallallahu alayhi wasallam ñi mu won ñi kërok usamah ibn zayd rafi ibn qudayj bara ibn asif usayd ibn zuhair zayd ibn arqam zayd ibn sabit umayr ibn abi waqas mom sallallahu alayhi wasallam daf ko won ñi mu daldi joy sallallahu alayhi wasallam ne kon kay xex ndegam tollul na la nonu juroom ñett ci sahaba yi fekke wuñu xare badar waye yalla boole na len ci ñi xare badar te jox nañ len seen wal lu ko waral seeni xola dem te la len galankor ci yalla ko yonentum la joge ki ci jitu moy sayyidna usman ibn affan doomu yonentibi sallallahu alayhi wasallam moy soxna di sonu roqe dafa febar yonentibi ne ko togal topato so sonna motax bañu joge xare badar malgré victoire bi ñu am naqar bi ñu fekk medina moy fekk na sonu roqe fatu talhat ibn ubaydullah sa'd ibn zayd ñom sallallahu alayhi wasallam mo len labalon ñuy gëstu xabaari ñeggum wa quraysh abu umamata ibn salabah al ansari dogu wona day genn jëm badar waye ndeyam febar yonentu bi sallallahu alayhi wasallam digal ko ne ko top togal top to sa ndey juroom ci wal ansar abu lubaba sallallahu alayhi wasallam moko wani won ibn abdul munzir al awsi ne ko demal wutuma madina asim ibn adi al ajlani ba sallallahu alayhi wasallam mom daf ko ne demal wutuma ci aliya aris ibn khatib al umari sallallahu alayhi wasallam wani ko bin tolo rawha mu jim ci banu amrin ibn awfin ngir xabar bu mu joton ni ñoñu amna pexey yuñ ne aris ibn simmata
1: mom dafa dam biñu tollo rawha sallallahu alaihi wasallam ko dam mën ta xareji khawad ibn jubri dafa dam sallallahu alaihi wasallam ko mëna dam ko dam mën ta xexi jurom ñett ñooñu wuté amul ci ñoom mbolo dañuy ay aylo ak gëlem ni mala ko waxe fa si mëna xare ñaar lañ waxon na la ko ci ginnaw sallallahu alaihi wasallam biñ démé ba xalé bi jubsi mu tambalé diso ak sahaba yi waye lu jitu lolou dafa yabal ñaari nit ni len dem len gessul ma khabaru abu sufyan fum tollu ak alali wa quraysh kenn ki mi ngi tuddu basbas ibn amrin ak hadi ibn abi zahba biñu ba ak si badr dal di yeesal ci men montagne mu jégué tania dal di wëgg deg ñaari xali yu jigen kenn ka di wax morom di mu nan ko yow fay ma yow dal do fay bor muné ko ay yow dana la fay xara rek ñeugum wa quraysi legi ñu jaar buñ ci jaaré marwatal leen ligéeyal leen am luma la fay ñu dal di daw ñu xabar ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ko liñu deg waye lu yalla nam abou sufyan ko musla abou sufyan bimu ñewé laj goné yi jigéen ni leen gisul leen fi kenn ñu ne ko dédeer waye gis na ñaari gaay yu wacc féré yeesal fa seeni gëlem ba waraat nañ legi dem abou sufyan wacc gaay fa dal di ñew bu fi gëlem ñu togon mu for neferay gëlem yi tos tasare dal di bëss xol jikki xoxi tandarma mu ne li xoxi tandarma yi madinatul munawwara surga yonentou bil dal li gaay wëri dañu dal di téré dal di wëri jaar ci tefes bu ber rouss téddi dem daw dal di recc lola waral japp ñu leen yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dal di commencé di diso ak sahabam leral legi ñeugmi ak ciogal gi ñaar yi ñofi taaji suñu kanam ñeugmi ba ciogal gi tay nako yow yonentu ñun de ñeugmi ñu gëna ciogal gi de ciogal gi moy borom jaasi ak fet yi salallahu alayhi wasallam ne xawma ci dara waye yalla neena mom ben dana ma ci wërsegalé ben xawma buma ci tassel nak mu te fek ñum abo jehlin jog nañ mu nan len inna la wa'adna ihda ta'ifatayn imma al-'ir wa imma quraysh ñu nako yow yonent li waral ñu abou sufyan liñ bëggona tassel amu ñuy gannaay amu ñuy faste buñ ko jappon jël alal ji am ay waru way ami gannaay te yow saw yow dag ñoo wuto ne dañuy xexi mo waral ñun danaka xex mom kenn xamuko fiñ tollu ni kon ñoñu danaka nañ señ bi ne alquran waxu ci ginaaw waxon ci ginaaw ka annama yusaquna ila al-mauti uhum yansuruna waye nak suñ borom lu mu neure deugal deugeral lolu deugal muhajirun yi dal di taxaw wax wax ju wër sayyidina abubakar siddiq wax ju sedd xolob yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bim noppé sayyidina umar ibn al-khattab dal di taxaw momit wax ju beglo yonnati bi alayhi salatu wassalam yonnati sallallahu alayhi wasallam lan la don tit ndax wa lansar wa madina ñoo fi gëna bari muhajirun yi bari wuñ fi te buñu wone gënaaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kuyel ci fi dess ak neew mom ñe danaka dañ leen di fekk ben yoon duñ leen mëna deggu mu dal di tit wa lansar yi won ko gënaaw ndax moko mom loolu lañ ko waxon dañ ko ne won kula song madina ñu dal ci koom bu luddul madina nak ñun garanté wuñ la muy ragal gañu won ko ginnaw waye sallallahu alayhi wasallam taxaw naan ashiru alayya yeen nit ñi wax leen ak man yeen lay waxal de saadun muas dal na ñoket mo nekkun sayyid mo nekkum sangu wa aus wa khasra sax boba kenn ñimu wala lansar gep mën nga leena tuddu waye boba bul fatina arabiy liñuy wax ay tribu ay xabaayil lañ daan def musuñu am ben roi bo xamne def leen croiser ñom ñepp yi def leen musuñu ko am biñ dirum liñ nek makka ban l'islam ñewé bolé leen legi saadu nu muas dal dina ñokket sangu wa awsula fek seen bir ni sayyidina abubakar siddiq nal ci muhajiron ni ni la saudun muas kaddo non la mel momit ci bir walam sar yi wallahi laka annaka turiduna ya rasulullah yow yonent ne nga mangi diso ak yeen muhajiron yi wax nañ abubakar wax na umar wax na nga delu nan diso len mangi diso ak yeen kon da mel na ñun ngay bëgga waxal sallallahu alaihi wasallam ko ajal wallahi warna ci yalla ne yeen lay waxal munako hat amanna bika wa sadaqnaka gem nan la deegal nan la wa shahidna anna ma yatbihu al haqq seere nan la li ngay indi deegal ko bayiko ci yalla wa atainaka ala zalika uhudan jox nan la suñu kolere wa mawasiq jox nan la suñu pak ala sam'i wa ta'a deeg ak top rek lañuy nekké yo lo wax ñu dokk hamdi ya rasulullah lima arabta fa nahnu ma'aka wel yowmi yalla yoni ñi ngi and ak yow ginna ci ki nga xamne mo la yoni ci deug geej gi boone won tay lan xous na bo beete geej ñu and ak yow xous geej gi te kenn du dess ci ñun ñun amuñu yenn naqar wala ñu ragal nga and ak ñun dajje suñu non wa inna la suburun inda liqa'i wa inna la suburun inda al harbi sudukhun inda liqa'i buñu dajje suñu non ah tay nga xamne ñu mëna muñ xex nga ñom nga andal buñu dajje ak non ye ëlëk ah da nga xamne ñu dëgg buñu dajje ak seenu non ñom nga andal tay la la la yure ko fina ma taqur bi aynuk man na am suñu borom jaale ci non wan la lu dal sa xel tay nakala wax lolu sallallahu alayhi wasallam dal di bëgg bëmbi timi feen ci kanam gi mu ne dox leen ci barke suñu borom dal di sawar sallallahu alayhi wasallam nga ma nga nan len siru ala barakatillahi wa absiru fa inna la wa'da idha ta'ifat imal ir wa imal nafir dox len ci barkem suñ borom digna ma ñaari kurel ni faaw da nañ gagne ben ci ñaari kurel yi di so gogo la cheikh amadou bamba di wax ci khassida gi at shawara sahba khairul khalqi takrumatan wa ba'du iru afi abi sufyan qaddahima lawla shaqawtum turran lama qasadu badran walakinhum umyun hawa bakama lawla sa'adatu ashabi nabiyyan laman tahu badrahum wal kullu qad jasima saru wa saru ila badrin li ni'mati man fasu wa niqmati man khabu ka fasa ulima bagu ci wa ba'dama shawru ja'u bi ra'yihim wa sa'dum khala qawlan khannafa wa hama sumam nu laswadi mubdin al yasir bihim ila al khimad li siqin fihi man sarama ashamu bamba muné karam sallallahu alayhi wasallam ba mu diso sahaba ya ngir teral len ganna babu sufyan recce bam fexé ba recc ashamu bamba néna dogan ko nak ak texé di ñom abo jehlin duñu djuglu muko badar waye ñu yalla cassette seen beut ye ñu gumbal duñu gis lu leen war neena ñu yalla cassette seen gemign ye ñu lu ba dañ nango wax baati seede yi leen mohammed indil mu ne dogan ko nak texé di dogan ko nak texé yi sahaba ya duñu and ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam djublu badar kenn ku nek and ak ko dogu ñeñu nga joge makka dox jëm ci seenu texé di ñeñu nga joge medina dox jëm ci seenu texé mu ne gannaaw bañu diiso saudu nu moas indina wax jo xamne dindina tuuma dindina def def le miqdad ibn al-aswad bi shamu bamba junju momo wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nako bo andon ak ñun ne tay da ngay toji barkul khimadi legi nak wa quraysi nga taw fele woro nak dal dinay tabbi digeunte abu sufyan ak abu jahlin abu sufyan mom jaar na ci tefesu geeg ge beurec seen yegg ni dara laluko mu daldi bind lettre yonni yefere makk ñi ngi toll ci joxfa inna la khadna ja'irakum wa amwalakum farji'u yalla musal na seenu ñeug seen alal muttu na legi delu sile abo jehne da badar delu dede duñu delu fen dañuy dem ba ag badar def fa ñetti fan rend suñu geleem yi saaf lek ñu leel ñu naan suñu sangara jigen ñi teggal ñu way arab yi deggnu ñu xamne ñun kenn duñu xixaat kenn lañ wañiku da bo jeul li ndey jamono yoy amna juroom ñaar fukkat waye li ma am juroom ñaar fukkat yépp ponkal la mu am katan lool ba xamne wa xolé suñu bari ñëmewuñ ko nak yaram gu deugar lako yalla joxon kaddu gu deugar kanam gu ñagas lamiñu wu tang Abu Sufyan dege kab waxe Abu Jahlin jojo ne haza baghyun wal baghyu manqasatun wa su'mun dal ne li ma deg Abu Jahlin wax mbewte dong la deg te mbewte mom foko ma sa fek wagniku ak gaf dong mo ci top yeen da ngayena gennon ngir ar sen alal alal yalla musal lako fu ngeen jema ci di xexi bi nga xamé ni bi Abu Jahlin wax la li banu zahrata ñom ñepp dal di wagneku te matol nañ témèr am ñu ne ñetti témèr mo dal xaré badar kenn ci banu zarata deewu ci jamono ay ku ñuy tuddé akhnas ibn suraiq at saqafi mo leen jité ndax dafa nekkon seen ben khalif amna ñeneen ñu wax ne banu adi ibnu kabin ñomit kenn fekki wu ci badar ñaari giir yoy kenn deewu ci taxasuutu badrin ndax ñom dal bañu gisee ne seen njaboor recc nañ seen alal recc nañ mahramatu ibn nawfal mi bokkon ci banu sahara ta recc ñu ne ñom duñ fi xexi nak xex dal da koy xex da ngay xex ci lu ko jar nak legi soldar ye joge ñi ngay ñew soldar ye joge makka ñi ngay ñew ñe waji ci al urwatud dunya ñe waji ci al urwatul quswa niko al qur'an jundé juri ñi wacc ci beñ bo xamné dafa xawa xonk buñ joggé seen tank yi di nur seen tank fas yi di nur tank gelem yi nur yefari jitu len ci téru badar daldé gaw ndox ma ba kenn mënutu ci jot ci ndox mi kon juli di xana buñ ak seen nar naño tumu ranké suñ borom ku mu nara xett li nga xett liko julli ngeumenta dal di len japp ñu nak gam ndox sori na len lol ñu nelawé ñom ñep nan la yalla len nelawandolo ñom ñep ñu nel di nelaw ci saasi biñu xexé gis né amuñu ndox muñu sango amuñu ndox muñu japp amna sax lu téré wax gentu gulen suñu borom gentu lo fowa ca bagar ba kenn ku ci nekk am luy bayiko ci goor lu bayiko ci yow ñu wara sango amuñu ndox muñu sango wara naan amuñu ndox muñu naan suñ borom dal di leen di waccel benn taw bo xamne bi xinul kenn xamul fu taw bi joge soti leen taw bo xamne xur wi dafa dal di fess del sayani fess del ak ndox ku bëgg sangu sangu ku bëgg naan naan seen yere wi dal di firgi ñu dal di delu wat seen ciawarte suuf su noy ci ñu di ci dëgg seen tank yi fas yi mëna tepp ci pelu te tank yi dotul no ñu xamne kon yalla war leen leen ba tay dañ mëna xex bënd bi dal di fay suuf ci na deng mom la alquran wax is yukhashikum an-nu'asa amanatan minhu wa yunsilu alaykum min as-sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yusiba ankum rijsu shaytani wa la yarbita ala qulubikum wa yusabbita bil aqdama is nga gënt gi ñu tuddé ihtilam cheikh amadou bamba wax na la ci masalik bi neena gudul wa ahlu badrin mom ci shaytani la jog ihtilam ahlu badrin dong mo bokul ci gentuk shaytané gent nak bok bu waxe gent xam nga gent gi ma ci djublu yonentibi sallallahu alayhi wasallam bisub kérok ma nga fanan ci ron garab gandissan ma ngay sujjot guddi gi yeb ben turu yalla lay sabbal ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum mom la sallallahu alayhi wasallam farané sabbal kérok sayyidna ali neena ba bi fajar ci xare yonentibi sallallahu alayhi wasallam dal ni djiw li ñew len julli yeen jaamu yalla yi nit ñi daldi commencé na ñu xéet ci ron garab yi ngir taw bi mu doon taw sallallahu alayhi wasallam jité leen julli daldi khutba daldi leen soñu ci xéx nga xamne ñaan ku nekk ñaan nako kéro ag na ci wax suñu borom allahumma in tulik hazil isabata la tu'budu ba'da fil ard yow suñu borom tuba sallallahu alayhi wasallam sayyidina ali neen guddi kéro dama koy fek ya hay ya khayyum buma degg mu yikkat di joy ci guddi da ag ci yow suñu borom tabaarak wa ta'ala kurel bu ndaw bi bo leen sétane ñu ray leen kaw su mom ken dootal fi jamm ni dong kurel bu tuti bu dong ño wara sa kat li sa diina ji Allah bañ jamu la fi bo len setan len ñu ray len mom xamal ne ken dootal jamm ci kaw su Allahumma anjis li ma wa'atni Allahumma nasrak yow sun borom la ma digon jox mako yow Allah jox ma sa ndimal yekati ñaari loxom ci kaw asaman ba kalam gi day wad ci ginaaw sayyidna abubakar siddiq mo fete ci ginaaw jël kala bi diko yekati wan diko taf ci kaw mbag mi am yermane ñol ci mom lol banan ko baada munasadati rabbika fa inna yunjisu lak ma wa'adaka wañon nak jebané gi ngay jebané sa borom sun borom lim la digon dana la ko jox waw ndax abou bakkar dafa xam ci yalla lu yonenti bi xamut yonenti bi di ñaan ba kalam di wad mu yikkat di joy abou bakkar na ci ginaaw di ko tegal kala gi mbagi nan ko wañal ñaani sun borom dana la jox lim la dig ndax abou bakkar da xam ci yalla lu yonenti bi xamut dedet dañu bokul maqam mu ñu taxaw abou bakkar mi ngi taxaw ci maqam siddiqiyatul usman mom deegal na ba suñ borom wax mom jeexna tedd nelaw rek mom mo fi seuss yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom dafa xam yalla mom dafa taxaw ci maqamul anbiya wal mursalin mom dafa xam yalla dafa gëna xam abou bakkar yalla pour fatte yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sayyidna abou bakkar siddiq la daan waxtaan ci xoot xoti tawhid Sayyidina Umar ibn al-Khattab neena fekk na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak Abu Bakar ñi waxtaan lañuy wax ay arab la waye dama taxaw fe di len diglu xuma dara ci liñuy wax te ci bir yalla lañuy waxtaan ñi na lañuy lak leneen dul arab kon abubakar fam tollu sore na te ñetti hadith sayyidna abubakar mujj sadiq mujj def ci kawsu sallallahu alayhi wasallam daf koy daw nangou tur waxtaan ngum ci xoot ko ci tawhid ndax xamna ni bu ci waxtaan te ngum abubakar dama sey abubakar dafa moj dënd bi lepp dafa ñor xom bo le ne ha aw resu ñu wajj mo lay xey te bolek lolu yeb limi xam xam yalla baran ko wañu ñaan gi ñaan sa borom sallallahu alayhi wasallam moko gëna xam yalla fop ndax suñu sallallahu alayhi wasallam xamne ne suñu borom man na la wax ne duma la ray ci saasi mu ray la te taxul waxam taxu lako waral mo tuddu rahman mo tuddu rahim waye mo tuddu muntaqim mo tuddu jabar ay sifat la rahman nan man na le bayina la fi beddi yeen bala nga dem muntaqim fadl la ku la gëna xam yalla mi ngi lako gëna xam ci asma wa lahi wa sifatihi waye sayyidna abubakar siddiq neena fumay galal yoni sallallahu alayhi wasallam kala gi rek mu daldi mel lu xawa da jent nit ni ba jëm yi bëgg laal su mu ne xëkkal rek daldi muñ nema absir ya abubakar attaka nasrullah hasa jibril aqsam bi nani farisi yaqudu ala sana yaw naq ya abubakar begal mbettem yalla ñew na jibril la ngi ni di ñew nga japp ci labi fasam ba bund ba nga takrib ci selam yi abubakar begal mbettem yalla ñew na jibril la ngi ni mi ngi kala gu son mu nga joge ci ko asman wut ci suuf sallallahu alayhi wasallam ne ko jibril bi mbacce ci suuf fadu nama abdir ma delu ko gisat ma seen ko mi ngi takrib ak bund ma xamne tay xex narna am sallallahu alayhi wasallam ne bere sol mbubum kong mi di waxu ñing koy deg mu nan sayu samul jamu wayu wallo na duburo bali saatu mawidu wa saatu adha wa amar xolal aya je fa mu wacce won aya je kan la kañ la waccion sallallahu alayhi wasallam xaar ba tay muy soga jang aya ji gis nga alquran tere la bo xamne dafa wax ak ñewé wax ak ñun ñi wax ak ñi ñew ba sa di taxaw sayu samul jamu khalsetna jox defet mboloma dan nañ woné ginnaw ni wëkkat ah bis penc moy seen randiw waye bis penc mo gëna tar mo gëna wex gëna jom sayna omar neena baye ji wacce mané waw sayu samul jamu man mbolo waye neena kéro ci xare badar bama dégg sallallahu alayhi wasallam ne sayu samul jamu lay soga dégg aya ji sallallahu alayhi wasallam di waxu nan fi la abo jehl indi dé fi la umayyah di tedd fi la utba tu dé fi la sayba tu dé té wallahi ba xare ba jexé fum jox xare bi won fi la di defant fekk mu jaxal sallallahu alayhi wasallam kok la yalla yoni julli biñ doxé abdir ni ñaadam sallallahu alayhi wasallam dal dina fi baxna jëm ji ñu wax khubab ibn al munzir ibn al jamu ku xamone ku bari won xam ci ndox ak fu mu placer danaka dafa melone ni picci minute do hut khubab ibn al munzir barab bu ndox am danaka mën na la ko wax bu fa taxawé ak fu ndox mi weng jëm ak fu mu wara fété mu ñew ni sallallahu alayhi wasallam waaw fi ga wacce yalla la fe wacce am huwa rayu wal harbu wal makina wala rek opinion rek ak xex nak ak pexe muné ko dédé yalla wacce wu fe dama japp na fi baxna muné ko kon fi baxul kay topuma ñu dem ba ag fi barab muné ko nañ wacce fi bañu wacce ci barab bobu gis nga bi taw bi ñewé ndox mi yépp dug leena fété ginaaw ñu daldi wank ndox mepp daldi def senu dég ginaaw gi mo waral Khubab ibn al Munzir dañ ko daan woyé zo ray borom xel mu ñaw mi borom gis bi borom opinion bu rafet bi yonante bi sallallahu alayhi wasallam ginaaw loolu saadu nu mas ñew ci mom ne ko yow mi yalla yoon amna luma xalaat de mu ne ko lo xalaat mu ne ko bul ñew mukk ci songo bi ndax kat ñun sa bakkan bi gëmé wuñ ko dañ lay defal fe men mbar baye la ci biir ngay julli di ñaan yalla ñu wutal la fa ko la garder ñun ñu dem ci xare bi xex bu ñu reyé ba jéxal nu nga war ci sa fas ndank dem ma nit lu mu na war nak gaña fa nek yuguñu xaré bi buñ ko yugon dana ñew té ñoñu ñun ñu la bëgg na la ñoñu bëgg nga dem doxal diiné yalla ji mo gën nga ñewand ak ñun dé fi l'islam yalla ji yëm fi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya bax gis waye nak yalla xalaat na suñu borom dana ñu defal lu gën lool yi nga wax ngeen dé ba jéx xalaat na suñu borom du dogal loolu tay waye nak mu nañu defal ko mbar mi biñ defé mbar mi ba nopi sayyidna abubakar siddiq mo gaddu jassim tim yonnati bi sallallahu alayhi wasallam diko ar mo rasulina ali masna tok ba yag mu laaj sahaba yi ne len waw ku gëna jambaré ci sahaba yi ñu ne ko xana yow mu ne dedet waxu len ma ki gëna jambaré ñu ne ko gëna jambaré mu ne abubakar mo gëna jambaré ci sahaba yi ndax kéro xare badar biñ defalé sallallahu alayhi wasallam ndar ni bañ ne kuy nek yonenti bi mom dong na cundum diko ar Abou Bakar dong mo nango ar yonenti bi sallallahu alayhi wasallam fété woko wala mom lañ ko fétalé xolam sedd ci ñu bari ci yéfer yi ku rir wut sallallahu alayhi wasallam fim nek jali sidd Abou Bakar sidis leer xat ci sa karam nga wañéku legu utbatum nur rabia labire na wa quraysh ñu delu waye nangu wuñ ko deg fofu menen mbir mu doy war dal di fi amati ndax wa quraysh biñu akse ci barab biñu tudde juhfa jëm ju ñu tudde juhay mun sult ibnu mahramati ibnu abdul muttalib wala ibnu al muttalib ibnu abdi manaf gentu te genen gent gu xawon ro gentuk soxna ati deug dal di dama nek ci digeenté nelaw ak yew gis waajo xamne ni nga war ci kaw fasam bim ñewé ba taxaw yor ak geleemam ni nga war ci fasu japp ci labi geleem gi ma ngi ko deg mu nan ray nañu Utbatum nu Rabia ray nañu Shaybatum nu Rabia ray nañ Abul Hakam ibn Hisam ray nañ Umayyatum nu Khalaf diw ak diw deenañ diw ak diw deenañ bim limé gañu bari ci nga xamne mujj nañ dé ci xaswatu Badrin jaasem jim yoron mu ne ko ciaw ci potoxu geleem gi daldi dak geleem gi daldi daw wundelu ci bir khayma ak tante wa quraysi tante bu ci meuna don dere gi neena cerr tok ci bir tante bim mu yewo net li genti gi biko abou jeh lim dege dal ne batay benen yonentu ngi noni batay ci banul mutali benen yonentu gaay dal ñoo meuna wote yonentu rek mu ne benen yonentu ñewatina waye baxna beul dañu xam kan lañuy ray buñu tassé legout watum rabia labirena wa quraysh moy bi abou sufyan yonenu nenañ delusi abou jehlin dogu ci xare bi ñu dal di yebal umayr ibn wahb al-jumahi ne ko demal xolal ñu muhammad ak gayam yi mom nuñu ganna yok nuñu tollu mu yor fa su gaaw daw lu sori wër leen bi mu delusé ne seenu lim dal buma a peu près buma estimer ñetti témèr ëpp nañ ko tuuti wala ni yes nañ ko tuuti arab yi ñaw lañ ñaw lañ woon waye yeen wa quraysh gis na bala yu yanuk dé bala yu porté dé la gis sé dé gañé ma gis ku nekk yañu lu ku nekk ne ciël kenn du wax ak sa morom ñanga bégu melna jaan ñangor ju waja mat ku nek ya nga bok sa jassi amulo fenn fo wëru lu sa jassi ah man degu wex gu xonku ci la gis fe bari wuñ de waye lima gis mu yermate wor ñun ñi ku ray kenn ci ñom ka nga ray dana la yobale mom ku kenn du ci ray kenn dess ku ci ray kenn mom dana la ray te nañ tollu buñu rayé ci yeen lu ñu tollu yeen makka yaqku xam ngeen luma gisat nañ fi baye gañi te dem Utbatum nu Rabia sallallahu alayhi wasallam xol yefere ba yag mu ne xamna ne ñe dey bu fekke ne kenn ku aw yu ne ci mom man na ca genn utbatu lay doon te sallallahu alayhi wasallam nam ko waxe won la amé utbatu daldi taxaw daldi def ben khutba yeen ba quraysh muy xex ak muhammad muy xex ak mom ëlëg ki sibir ku nekk da nga xol sa kanam mu mbokk di gis ni diw mi mo rayon sama bay di waray sama bay tax di waray sama frère ay en di gëna bari ci suñu biir buñu xex nañ delu waye nako abo nako lako abo jehlin deg rek nako bakkar bu bakkaral bi nga doon ana mbokk mu abdurrahman amr ibn al-hadrami ki dafa nam sa dérété mbokk mi say wotel ak wal waji dal li wote ak wal rek gaay takkar xare ne kon nañ xexi ñaari kureli jakkar lo nañ ñaari adversaire yaangi bëgg songo suñ borom na taxaw di len xol sayyidul awwalin wal akhirin ngi ñaanu xettli sahaba yi ridwanullahi alayhim ñi nga talal seen loxo jëme ko ci ko asman ci nga am lu wuñu ko bala fa lay joge ko la laj yefer yi kan mo ci ñëk dé kan la ñëk ray ci yefer yi ne la sot ibnu abdul asad al makhzumi ku bon xol la won ku ñaaw jikko mo ne deg be julli yi dajale ba def sa ndox dara ca nan dara ko mabba mbama de dal di waxu rewuti deg ba sayna hamsa gay nak suñ borom gi kar ko teug ko jasi ci yel ba tank ba naw dara yi char chari mu daano njaaha nay ba melna day del ci ñoom dal di teurela dund rek ram ram wuti deg ba dugal na door na ci loxo mu toj mu as ci ndox ni nan ngir teñ ngi ñam li baña teñ am gar ko jasi mu jekali ah lam waxon def nako way jigu ko Yaron Nabi sallallahu alaihi wasallam taxaw nan Allahumma hazi quraish qad aqbalat bi khuyala'iha wa faqriha tuhaduka wa tukazzibu rasulaka Allahumma fannasraka lisi wa'attani yow suñ borom wa quraish ñi ngi ni ak seen reey reey lu gek seen sigere gi ak seen tetaru gi ñi ngi nawlonte ak yow wedd sab yonent yow suñ borom ana ndimmal ana sa ndimmal li nga ma digoon ah lewto bi daldi tambali gis nga kula laaj ëlëk buñ démé yowmal khiyamati xam nga ñu jëm aljana dañuy téyé seen téré loxom nday jor ñu jëm sawara yalla nañ suñu borom mussel téyé seen loxo wetu chamoy kula laaj kuy ñëk jot téré chamoyam ci loxom chamoyam waxal neel moy jëm ji sayyidina hamza rayon laswad ibn abdul asad al makhzumi wa sawara moy ñëk jot téré sa tabbi sawaram waye mone day freram ba abdullah ibn abdul asad mom moy ñeuka jot téré ci loxo ndey jor jëm aljana xolo suñu borom rek ñaari frère ëlëk ki moy ñeuka jot téré ci moy tabbi sawara freram bi moy ñeuka jot téré ndey jor tabbi aljana yalla rek moy ben bour mo la gis nga bokk ndey ak bay señ bi dafa melni bokk fanan ci neeg rek liwto mi nak daldi tambali otbatum nu rabia bop bi da reyon ba tol nem tax mbaxane mu sol ngir xex kuñ koy nil mbaxanem rek buñ ko tege ci bop bi mu tollu fi mu nta sol men mbaxane ba am xaftadam la mujju da naka kalaw ko laxas ci bop bi mu ne jum mu dal dina teul talal jasim dal ne lewto freram bi di saybatum nu rabia momi netel domam di wali tamit netel ñom ñatt ñu taxaw ku nekk talal sa jasi ne kuma ñëmé na ma fekk fi walan sari ñatt ñu ne bëret ku ñu wax awf ak muas ñaari doomi harisa awf ibnul haris ak muas ibnul haris ak abdullah ibn rawaha yi nga xamne mo mujju faatu ci xare ba khasqasutu mu'ta ñu ne la waaw yeen ñu taxaw ñene ñan ñene rahatun min al ansar ñen ci wal ansar lañu bok ah utbatu ne len malana bikum min haaji inma nuridu qawmana yeen ñun duñu seeni nawle soxla wuñ len ñun suñuy nawle lañ soxla nak lañ wax lolu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne khum ya ubaydatu ibn al haris khum ya hamza khum ya ali Ubaydatu ibn al-Haris jugal demal jakar lol ak Utbatu yow Hamza jugal demal jakar loji ak Saybatu yow Ali jugal demal jakar loji ak Walid Sayna Hamza bi mu jakar lok Saybatu xefat kep rek xamul fum ko jaar xefat kep rek ñu seen Hamza do taxaw ne Allahu Akbar wajir yeku sedd guuy xeba xeb sayyidna ali yun teral na walid bu yag momit maga danu fe sedd guuy sayyidna ali ne allahu akbar legi ubaydatu ak utbatu ñom ñaar ñepp dañu magé won ku nekk bi nga xacce sa morom moy sa jasi ag ci sa kaw morom kenn ku nekk sa jasi morom beut sa morom sayyidna ali ne gess mo nga xam sa dal di ñew jekali utbatu dal di gaddu ubaydatu daldi ñew taaj ko ci kanamu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu teud tank bi dag deret jangi soté ko utbatu mala abu ubayd manam ubaydatu ibn haris la bëgg wax ubayda ne yaronte bi alayhi salatu wassalam abu talib sa baye tax ba def na won du la jébalé mukk loolu ñu ray ko ba jaal ci kawam soga jot ci yow ah bu taxawon tay dana xamne kaddo goga man mako jëfé ci yow sallallahu alayhi wasallam ne shahid deug mi ngi ni ndaysan fofu la faato legi nak xare bi daldi tambali yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di defar sen sappe yor ben bant jëm ji ñu wax sawat